0: ono ni kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere the chain
1: kale ikiriza mukagwa mulonji tutandike program eno nga tuinama niba kalondozi abali mbitundu ebyenda ulo basobola okubanga batuwagalifa mbitundu ebitali byansambondale katuje ewabwana muri Kidogwanga ali mu district ya Yeiganga yasobola okubanga tukobera ku nsonga ediri ya maiso mu district ya Yeiganga embwa ingire mu igwanika
2: mbwa dengire mu igwanika dali ya mirambe na kavule
1: yes bwana muri Shidi
2: beti dinge mbadiri ya mirambe
1: Yes,
3: omutatu bakya gukifire.
1: Wasuzotya sebu.
3: Na tutaburungi mwasumukya okwereza abasoga.
1: Alhamdulillah twasuze bulungi bucheire tulikuwereza abasoga.
3: Madamu isamana mwana muri mushyubyo zi okutingaze bito no yulo.
1: Aye funa ku network enyu njimuri.
3: Singa okulima kwa maido.
2: Olikwala na isi oliwala na isi mulyo sebu.
3: Ava kutalote bas kutima kwa hana yudo na mwisa kumusano utuwa ime Godfrey alikuja kwenti wa uzaya sukari wa uzaya
1: yes sebo
3: no omuru uka yena mwena mwisa
2: zendi wo
3: mwena lukuweleza wa soga wa soga wa suzeti ya kansuwenti mguru unji yugani ya suzeti ya mwena lukuweleza program kurudegere na chairi
1: I am going to go to the house.
3: Natumaje mu weekend emwa da jamai zono kubanga ngirira igani cha epi na kavule na jamai zono kubanti rumaruma bafu na baruma ko bitungu ebyenda guru
1: yesebo
3: omuli okuba mutu emiku omuli okuba kufu emikono okuba lyako amabunda nokuba lyako emitwe abantu sawe no balikwe ki ekitagwe na kavule
2: Umbwa kwe ingire igwanika.
3: Umbwa da ingire igwanika. Da lumaruma wafu. Nisa wano takalima wano.
2: Igwanika lirekeri wa wonge. Bulwe waliti wonge ligule.
3: Echiku sinda kuwa unisa chirikala.
2: Yeselo.
3: Umbwa da vita waku ingira igwanika.
2: Kato ujizena chendi kwe boza. Igwanika balireka bulireka. Uwa tiyo ngati ligale ligule. Buli ayenda na ingira na afuruma.
3: Era alikuwa ya kuzanti kakuwa ya mufiru wa mtu wa kutakwe mitu wa alavili oba satu oba kutakwe kakuwa ya takuma milembejo
2: mwami ogwa angasoo kwa tutu wa lempola abantu okwebo nila kunama isaga iwe ngembra dingire igwanika
3: gali mawando abantu bagenda kavulebelo lera ambe gati basigera batia Yali omuchali yafwa yali wa mukitu ya iganga nene. Ba muta mukuchali. Nzaga ya bantu bila kumpo. Bateke tike okumutwala iwana musika.
2: Yes sir.
3: Eipa ruri aba yaenda okuba kwa permit ele tulizo kutambuzaji omulambo. Nzaga ya bajja mukuchali babe kuno mutwala bakufune baba kakoya sente. Mkuta guli nga kumukenzi mkuta kwa guli nga kumazimu
2: batebele za vutele
3: kwa uzati chi echalumi wa mukenzi mula nga kujua guli nga kusaidia ini ngemi ambo mbi njida alumi wa mbanewa
2: nga baji kugwine kugwine ku
3: nga baji kugwina kwa singa kwa kunisa na kavweno mfiriki wa tamu wa baku ya fwaila emi ya kobe meke inuma Bapanga upanga umirango, bapango timpangu. So, gakarima wane na kafuteno. Kaba ntu balikula ajana bakoba atiwe shimoku, wabalumu ukirire.
2: Okay.
3: Kwa tipaja kujimbira nabi, batole sende ngufulivu, muka sasulo mlambe mitwala liba kukwe, oba asadu. Atika yagane nge embwa da kune.
2: Yee.
3: Zomu gata wangesende ya kafuleti mungi. kinu njia ikiliza kusonga ya mochare.
2: Ok, kale tuwe yanziza bwana mulishidi.
3: Kalando zeo na mundi kilize muweze.
2: Hmm.
3: Mamuwe tatu kuya haya alavi kiezei.
1: Hmm.
3: Na vede kuna yuna kuwe ino ya au kisa ino buso dorio radio.
1: Hmm.
3: Kuweze ku Anthony Musa na kuiduka liya Musa wa ngobiro di itanga mulishikalike.
2: Hmm.
3: Kuweze kuni mzei wanganza la mamuwe tatu kusuja alikio getiganda lema yuke.
1: Kale tuwe yanziza. Kali, ani gwetu ino kunanya kunsongeno. Embo kufo yoda ingira mwigwanika nga waza chikolebwa.
4: Embo bagi wana chetufu okubanga vye unisembo kulia
2: omulambo
4: chigere chirambe chomu
1: nga mwili ingiriri
2: ate nga titi mulala
4: ate keti mulambo mulala
2: nge gugwine kudini kwa
4: singa chibachali uku kuhira ba tu, kati tu, tu I mean baba mungaba chize mumuru ndi kwa kubiri chiri kuboneka mungaba kwa otikale aye omuru ndi ogwene gweno gusoka oku embu okubake echigiri chinamba ya chiri ile chiziraku awe ndi kutandikiro kwe kengira na kanti batabanga bantu na baliku tema kubantu webigiri aba logo logo bana abayiwa wedi abayiwa bakule bintu bingi sumuru kuloza kembuwa aye ngaba iwa because echembo okunjire echo tiche unisi za bantu basobolo kuba kebatendu wike kiba yanjiramu ya aye
1: kumagwanika kuzabaka kwaya
4: handi buti babaku aye yina sobolo okutenduka tasobola kuba onga ali kumugabu ile kucha
2: buti kitu fo kiri nti ebange mba dingira dali ya mirambo mtu fo kunena ni kakwaya eyo ofisi ye wabule kibuze kibuzibwa kakwaya aleka igwanika ngalili wa oli asamirire
1: ngati legal
2: chiringa ibo ingira studio eno chirindi bo ingira oyingira oyigula wongo oli kuingira oyigala wongo oli flu tosobola ajire ka wongo ndi great buti na igwanika
4: tobonanga okwe kengera nti no risidi zoku marketimbwa tuna kisoboka
2: chona kisoboka anga chintu chindi kwa zembe ni dinti embwa echintu echi unoti yede embwa bwefe unoti muntu mbe ndoza nti echintu echi sobolo unoti ni iyo techidia aka chilikuma lako chilikuma lamu amani ngembwe gwa ku muntu ya muguguna
1: esogola munama iso
2: yasu ya kugune kutu ya gwa ku mabonda ya yuzago chuna ekitegeza embwe ndi badi solo kuingira da ingira muigwanika kitegeza nti igwanika li una ino
4: hii
2: kandukati tuwe kukuna ndi kaya hiriye chifundwe kukuna hiriye chifundwe kiswika deni ayogere kufuri jedi teleka abantu bane biselebisi inga ama guanika gana basa adaba kwa na mbagu mwenu baka kwaya ya gana mwamuntu nga amaze mwe wiki nga ya riomu oyumutu wa matandi iso chuma nga toli mugu mtuwe ingila inga alia alui sogundi aliguemba kubuga embe wa isuka lise jindi wa jireka unga timi embe jaku uluisi majokuto kekisela chakansu wakua antikino jivuze kumeneje tujetu jizike ngemira mojo ino jenone kairomo
1: mazima galinti abakule embeze abai gangaba sirikirire ino kusonge ye nakavule
2: nakavule ne liku sana wonga
1: tuwana yes igulo tuwa vile ni Pankaras ni Dani Menya ngayi walikoba totale nakavule zira chiba kola
2: ni chajo wa hidu wa nakavule namu kubile isi mutia gema
1: buti wali ingirira ala diso wa iganga muyaka Achia mani wa wajiganga ulimu yaka waka kulonda
2: Achia mani ayogira
1: Shabil mutandiko kule mirimo muda mesri kakuti ya mamu office
4: akasira kaimweni kano
1: yes mutandiko kule
4: actually bachia ba abakulembeza aba yaka mobifo ebisira bebalino okubonera bebalino okubonekera nibino nga wali obuzibu
1: aha
4: awoni webategerera nti omuntu uyo mukozi aliyao nibwo okole ekintu ekirala kiti aye ngeri gikibanga kiyamba abantu banji for example idwaliro buli okidi kosobola okuba okukisanda kiramba nga buli omu ayidukira nti oyo kye
1: yatukolera kino
4: yatuterekeze idwaliro
1: obo na ido nabaire na lufenya aina lufenya na vile yesawo ba mukagada abwire ainga bolingirira abalo irembera jibali bitamwe na lufenya na vile ni RC somu yati ama yakobati embere no ngati inonji aina ati na mubuza anti muna RC simu ina kolachi uwa mno muidinda
2: mwami koma keki
1: ali
2: enforcement
1: buchanga koma keki ida muidinda atwalanga ku ebisera yakobandi kanje ku na lufenya mboni kwa abantu embera jibali bitamu kanje ku main hospital mboni kwa abantu embera jibali bitamu ye ku makechi bakuwobwa RCC bakutole buyende bakuleta muidinda mama abantu baidinda balibona nga olina impact joli takuchitundu kino
2: waliwe ebintu ebindi nze obone bisere bisinga bisikiri settingira nga lero pesi abakozi ba government eri kubanga political wing bwetata wombera
1: abakozi
2: ba government office isente bawero C5 yayogera kuchi yayogera kuli no musa dagwenta ulianga kunga ayogera oyicha person elu si five
1: wana waiganga shabiri
2: kodi mukwano go timu uliranga kuunga ayogera neiro wantu wa what
4: wano op
2: oyo weni yupi
4: banko bambo ni mukalulu yali taidika ajabita
1: obona ensonga nino
2: gabula tidi kisera musa doyicha ayogera
1: obona gabula gabula abantu abandi bambisa mu amaisa yali mukulembeze
2: ati gabule chamle to buzibu kutanika kuli abantu ku bantu sente da milimo
1: ah ku service commission ainge songa dino yali adisobola
2: singa kerereri ya oligi sobola bulunje ya gabule ayo musa dani
4: liwe tulituka kumbera nga kuba ni wetu funo mukulembeza tia mu district era kizibu okubanga embere ya madwaliro ngeri kiria buli wa mubuli kasera embere ya malwaliro lirwe tulituka kumumbera ngeirwaliro omuntu
2: yagombesa
4: yogeza yaliogera ku emirembe
2: oyidukira we nimawo bagetegeza kuseta siyange natimba ku chama nilo sifevu we kamuli ngata ambwira madwaliro buli wali RS center 4 oba abachale okuli gundi abachale ko basobolo zalira nabantu eritandikirwa ko abantu basobolo kujofuna obwida ndabe okwetola district ye kamuli yana yataye wiki namba nga operation kutambula madwaliro ga government ya identifying wali obuzibu bwa notinga ya mara yengeji ngabe chikube chigemaku buti obukulembeze bweiganga district nakavulenge eriku wawo muliko lachi
1: kale katumule mkatono tulikuira tweyongereyo nente kateke eno zana kazana ka buso garoyo bingo osobola kuwangula sente kuncho kuno nga wiki ya katandi kageme Simon Gestar ibiri mwenda msambu standala hasho jume iso kubangu zana bajia kusala enku mibiri donka kulaini ya MTN owe ya Airtel geme Simon Gestar ibiri mwenda msambu star ndala hash uetabe mkazana ka buso garoyo bingo program the chine alo the gerepa kisa we satwedo kuncho
5: Boda, ndide eti ayinetagwa kujja ku mulimo idono ne kuwanika.
6: So, lero nasuru wati yasura kutwala ku itwaliro. Senye gade chikolo na kabiri kuso kuwa ate no kutuguli kuno baino. Nechindi. Kawala kange. Kona kalina kisenye tenga no mubiri kuona gukasuye ino. Kale chendi saba. Ofuna wabodo wodi akutwala.
5: Ayo waboda iwobo ne koine ebizibu bingi. Aye nina amageza ga ebizibu ebe nabiona. Ni sign on.
6: Sign on.
5: Iye sign on. Ona idida makerenda ni syrup. Sign on akuma ngoli mu chamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibonam. Ate akuweweza kuno msuda. Oloni echikololo ni senyiga. Ebyo tabibonam. Mira sign on. Oyire mbulamu bwa bulido oyanguwe ni kumirimo. Obulumi we Miraku, jobo na umusawu. Obuba kabuno, buka kasibwa, bana ifaba National Drug Authority.
7: Eidagala lino, lingi zibwa. Erali ya sansan zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited.
8: Esa wadi weze ikumina ibili edo kuncho.
9: Busoga, Royal Radio.

0: soga royo bingo masavu
1: utisana buti lero ido duzi nirule nirule nirule nirule ngoko nsabwa nusu nkumi ibiri donka
2: choli noko la changwino gama isimu yo niga star ibine mwenda msambo standala hash zana kuncho miso na buide lero ido nirule uruwani ya mixage joku wangula jitangale usoga royo bingo kutusi waku PM Gaming yalunga mizigwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board betting igwa nifuko muze ngera asumu loko sobu Ngomwo, Nendo Waza.
3: Akasano kano, tekaitrizwa ya kariyo kuweza, emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunanizwa. Amataka nebi ragiro, bigolererwa.
4: Royo bingo masagu.
5: Iwata idhi, omobi so gwendo so mulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini bine bibisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobi siguli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola mobi siguandu chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womlem. Awo omera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, agari mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendwa ire. Okunga kota Local packed chicken. Enko kwa yefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda kukachi road. Echizimbe Mo Plaza. Room A18. Oboso buluba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Ividi itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachali na kuhuru alero. Toida kwe idusa.
6: Thing rocks up.
3: Tujani wet.
1: Chenana na munana katoneze mukaga.
0: Busagaro your radio. Ondi.
6: Right now.
0: Kumoyo.
7: Revolution. Ondi kalondozi. Aba yozira. Okulondole nsonga. Adi kutuseku. Wanomulu degere. The chain.
8: Kale dachika dimazo okwe na ibiria divire kusawa wa ikumena ibiria doko uncho kuona kuulu aliru. Tukwaniliza mu programu eno once again aludhe gere the chain kuchinana na mnana akatuoneza muka agabusoga royo radio tuliwo. Pake sawa isatu edoko uncho kuona kuulu aliru nga tuongera oku gaita kunsi otegere nsonga ngabu dhirita ambula. Mkago mlonji oka alimu chikunta kisambe situka oje kumulimu utandika okola. Afune chikumi echido kubesawo tandika wiki mvaiba ente kateka duandona didaku. Tambulira mombera elimalidadi sana katuje ewa bwana Ivan Kiyemba atukobere ku nsonge dhiri mu district ye Bugweri eyo. Yes bwana Ivan Kiyemba. Hello. Wasuzoti owe chitibwa.
9: Asuzebulo nje sejie.
8: Eno tulio tuzira tabu.
10: Oka alwani ya chikunta setayo.
9: Kulo ati.
10: Ati wembe ilo timpulira.
9: Aze.
10: Na kwa tukena. Na
9: tuwa tuika ila.
10: Hei. Mbuzoka na amadi yaga. Amadi yaga kaire ila. Abantu wama kaire mwoni. Mbira hivani yaka yongera kubani ya sete yu.
9: Mbili buwenswa na mutumba.
10: Hei.
9: Amba tulimendu kubani sete yu.
10: Hei.
9: Hei di na mutumbe. Nudi nkutu ya kufu ini chama nifayu.
10: Hali adia.
9: Asobola okukoba ati buli muntu yambeera ya okumukalulu abe nigaida mbe nige muta akola emirimu
11: kalimba ki
10: nga mirimu ki
11: owe inengo ibi osesena obuseke
8: Kiyemba
9: oye jiko hundi waku weyike na mbe yo kulima ku aba ako za chamani wengiri umutu vwa mkalulu asuka atibuli oma agema ya agema.
11: Alina yika ime kamba we mna mutumbo mwuku daso mwuru kuwa wili ya mnonekeza kalulu.
9: Uwe mkuyo kuyika yebe ili nge kizampo.
8: Kale wana ifani wachaira muta saidi yoyo.
9: Eno fidaso krebu gweri yao.
8: Yes sir.
9: Wachaira mwuru njiru tani sebu kakubo na mpaka kukokola kukubagana kukokola.
8: Eda
9: Adobo isente beru si wanu bati nda kuchika mwuku ya mkote bugweri yao Elio ba isente zaave ae nare mwavevi ya laba tanko ze gurunji
8: Mbakoza batia
9: Wena ulingiri ili Kabina abo na baisente babandi abe ni UP. Oi dinge kibina tena ale mchino mumia kajiru kuida shida sebengele langa mpola mpola. Oya gana anga bakungu ba NRM na NRM. Nani bali kwe kubenko kola.
10: Bati yanga, yola gula nisamu inataba kubalo ti?
9: Akinzoe kida kumuga giranze wele ni zika mani uwe NRM. Uyo ni frata bela uwe NRM ni zika kumuga giranze nisa itie de. Kukali mkaluka laka yatuwa gira. Yina yali kie yina yali gira uwe independent.
10: Enumba ya gundi yeri mwamuliro.
9: Enumba ye NRM.
10: Mm.
9: Aba jiresemo mwamuliro kwaka.
10: Mm.
9: Nibachamani bena NRM. Aba tibona kona ayi mulimu kuku abandi.
10: Aba tontono. Mm.
9: Bari tukolanga bubi.
10: Yes, sebo.
9: Ye, bari tukolanga bubi. Ayenga mkwe wandisa kaluka atambla.
10: Mm.
9: Elati idastima kuku kwa mwame walujo marijani. Enavirele biyao. Kwa hidinga neche chale yetoku vilimu. Mkwe wandisa mkuko la konvwe ya abantu kujo ngawekwele kero mkungu.
10: Okuba ni vibe.
9: Aukulika suviro kwaka ayi mwana ebu kwezi chila tibi amaza mitambula bulu unji
10: okucha ama kwa abilewa
9: eri abavubuka nga abavubuka mwana na kumusambu hao bobe idaba ati mpulai gombula liyabu yanga ngasibali mnechigeno chibu chakutola mundiji na madinisa
10: bobe idaba konta ndiji ede igombulo la kigeno chakutitola
9: kigeno chakutitola luache hivyo vivao hivyo kimo yavu ebu gumpu wa hile
10: yesebo
9: ya gani mamu igombula ya vyanga yava kimo yavu ebu taba chena cha gani mamu igombula ya vyanga mamuluka kwa avu ikulao
10: biombie biyalo vili kumuluka mamuluka mlela mamu igombula ya idala
9: mamuluka kwa avu oya mamuluka kwa avu ikula aya igombula na idala erio
10: yesebo
9: mbuka nga mbuka wajiansonga daba vuka banuba abebu igula ba jeba china kuku ya ndongo muidudi omu
10: iwa
9: na abebu gumpe ba jeba china kuku ya ndongo muidudi
10: ayi
9: banuba kwa banti ba mbaba soma seki bali okupe izaye vu igula nga chikamu nga wevuri kupa tuwalevu tabanga nga kili ya kahiri jiri
10: abebu igula babi nga abebu tabo kupa sazaka bali babe izaye yega ibu
9: Baba izi yowe ibu ababu kumpe na baba bingaba na bebu tabo kumpe izi yowe ibu Kumpe timperano Kumpe banabebu taba Mumuluka kwa wibu la beji ukuwa ni sekandi beti wa ibu
10: Abalu anakundongo
9: Niba nabu na bebu kumpe ili Mumuluka kwa wibu ya bona baida Oku tuwala kani beti wa ibu Ayi ba ya gana kuna kulutia lulala Nesha wa andaledo Ndongo yore kuba Ndongo yone kuba Baya gana kuigombolola. Bakaba aha, bano betuenda anga. Emigo yigata kira. Mutimpera ano banabe butaba baba sinzaman. Beyu na muigombolola, beyu na muigom banabe bugupwele. Baba sinzaman baja muigombolola.
10: Beigalizomo.
9: Beigalizomo. Bemali banabe bugu, ababu banabe vile bugupwe, banabe vile ebutaba bakaba mugunu anga mwagutwa mister. Kulikizamu mida dalio na kuteleza nijie dogoro nji kubanga abantu waba kukamubuyo kubainabu abavu buka abali mizo okuwa kujaka kubaganabu kubaganeze baganambu te kwa msastira wano so kariba tani sokono nanezi ndu evi abantu kube elio na abantu wabandi ya baidanga kukuele kero kwa inga niwa bako ijie kubuide nga tovu ya kubiarevi na kukubabu kube niko
10: ngatiba kuhidi kasaba kwe kengira
9: katoa kuba niwe mugavi nda itwa kuidi oba tibedi talo cho vya katoa vya kutalo cha hivu bako baibaba inimu endo uza nti wana inzo babila kutalo cha chifli kukuwe migo niwe na bakukuwa bukuwe migo
10: ok
9: yato ajio kubwa wanga bakubuka nga manana nga bame nime nye miko no jini aya atoka vya obuzi wabuka hivu ya kuchikira mkwe nkoto yecha manio webu taba aya beire hivyo kwe wandisa
10: nga tuumba umbe nsongeyo
9: ye ye na angaliko banga buko bati abu tulime ati mbuka kubwa batu vwile tutuwelan situ golole
10: tenga chia mani nari kumamu omulido
9: ye so polisi ni naka chika kusole vyo kwe wandisa hivu kwe riao usitoke mutumarizo ni chia mani yado sii wanu owebu tabao amalize nsongre dome mani ya beide hivyo kwe wandisa
10: ok
9: haba anabe bako kumu vitilizino ayo katuvayo ena mtuumbeyo
8: mudachika andala Ivan
9: mudachi kana mwana mtuombe yo musada miaka 5 na 2 ekyalo bacheta bo bweta
10: yakali
9: bamubugabula mu muliko gwe bugabula mu ivukula mwigomere ya ivukula mwana mtuomba district
10: kumbe
9: pamweta na bongo namba kwa Fred ya bayali kwenda kufuna akadomeroka gwire munda
10: munda yes
9: ya gani akakwira au buti yakoba akadomeroka ankano kakozesa okutako omuguwa okutamo na isawansi akademola kukaida na amadi mena aliwa mchile mchile chine na chine wamu bafu aya jengengu kabana baka suiremu ya gana nga baka suiremu ya yende ike wansi
8: akatoleyo
9: akatoleyo
10: na misha dufu
9: ya japaka wansi maadi mchina wansi ya gama akademoloke uruoni uya tuuseyo ya ngataka asobola kuvwayo kwira bano bamuletere miguwa abeku yegema ku bamusikemu avweyo yavere yakatola yo mtu ati bamusistemu eri yona bamusistemu ati usene uana atero kuvwamu omuguwa gwa kwike mu bwagati gudu kwap yeira yo yeira yo wansi mu madi olwagwire mwati ya izemu kukukata shigambo sena chona joba tole kuku muidu alido joba yete moku kuku joba anakupa mwa abe mkwa kakupa wa hile mwela ambo nogo batuwa hile mchina
8: gachi
9: luwaki luwakadumo luka nusu vitanu kalita 5 kukatola wansi mchina kukakale tekuli ya tani kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata kukukata
10: kukukata kukukata kukukata
9: kukukata kukukata kukukata
8: kukukata kukukata
9: Mwikili za kalondo zono, mzingire kuwano. Ayenga mkwano kuo akwende ino. Tama nyero si wano webu lunguli yao mchala. Bote vuti ya vlaga atuenda. Nibe haba vision ya sanipei malekiwa ni batuende ina akume.
8: Kali, akume. Tueyanzi za Bwana Ivan Kiemba. Nensonge dena mtumba. Walala nediri from district ya Bugweri.
11: Nensonga ya Shadufu. By the way Shadow Fedo did dangerous sino nabali disimabe ne batero kubanga
10: bafuna badifiram
11: mumbere yu eyokuba sika kumiguwa ensonge ya kadomolo ti alibaire ya amani kuba amaze ya jogera kwati akadomolo ake siringe bitano na kasobo ile kubanga ate
10: kamwitisa
11: aye mumbere eri supiricho wabao callingi nti eri ekido okubanga kitolo omuntu mu bulamu obwensi ifetu soboroka yana ni we muna toja otinzendino oja muna otaja otinzendino okuja
8: kumbe ntu ukoyo kisera chokituse
11: kisera chiva chituse so kadomolo tokani ni ambu atesimanya kadomolo kabitanu wabule ntu kodamzei dabairidi kozechi
8: dituse
11: dabairidi mazo okutu
8: waliwa obiselebisi nga Shadufu said ditayeni wakupa kumasomero aye dibeino risike erobo na baditada ino digugirira no dizimbako bati cha mukisa mubintu baba ino leka were chitulie cha abana basobola okusundira amadi gavayo ndi sabe ino abantu abakubira ndene yo lokubiriza abantu obango lisimanga Shadufu gezanga ko kusima Shadufu jona asobola okutako paper
10: ngesobola okuba mu ngeri ya bohol okuba bona uyuzani yetu dibulunje obaseme bo edisinga edo kumuzikiti basima bati ajomaize basima pa ipi patairem ebisere bisinga chirudiusinga ku cases edabantu
11: waliye dini deba sima bata ku endiji balekawo akaliango nga katini na omuntu tasugamu omuntu takulachi
10: tasukta wera mungagwiremu yes.
11: Then edindi wairengate dona dame na ngabantu emikono ngabata ku ekiuma
10: neno nere
11: kweba sikirachi
10: wasu wetoloza
11: ngabaniola buniole bakubanga nti webadire kulanganga accident aleba gire kuire echume chumukuira cha kubanga ina abantu chabamena chabamena emikono
10: then ensonge yabavuka bali kulwanagana makalulu imwetumusola atolanta lo dandongo mudirete mu chifumu public office butisadi mwagwa kupita begombola mwakuba mwamena mwayi wenda bilwamu oloza kuti ebyendongo bikaboneka ndo debyendongo bajija kugumbulana na igombolola abasada balete ndijingo olujola baluyi babalugule milioni 2 ayinga olujola yakicho sense oluji balugule mitwalo 8 baba lota ku milioni 2 bone bojo kuvamwe milioni 2 edo oluji so haliwe bintu ebindi musada gaitu ateba na abafuka tuemane oje kusanga abafuka bakasenze kola yonga yetu fa tuliba na ku bazibu
11: nani wanonga niko venanti akaluluka LC1 kaluluka andi mugu ate toka ali twaka katandika
10: ndikampe nditandisire
11: linda linda kuluna ko lwolo
12: gali katuje ewa sematimba tukobere ku nsonga dere from district edinda abavuka bali kulwanagana olwa kalulu bisere bisenga tuendo kuba ku bantu bana akalulu kada tuwe mazanga mukakisera busera
10: chiamani to be
12: muida kulondo mukulembeze akaluka wenga akaba MP wekawa akaba chiamani 5 obula mbusigale nga butambula so kulwanagana mukwe wale tsubulo kubanga tujambaiso
11: ate muli bawe nawo
12: muli ba kuchalo kirana
11: mwine java
10: bwana chiamani sema timba alijule nominated era ko tedi singa kabere kabati pepa nani kwani kubati pepa aliko ayikulu no ekifani kye kulaini
12: kulaini ajja kubako
10: bwana sema timba Kirovis
13: yeso abakulu
10: yesebo
13: Basuze mkeye.
10: Basuze mkeye. Mpoze uo ebu wa ambidi.
13: Waliwe bintu ebine uunyisa kuhonsi. Ubo na haba na haba simevi inevyo. Kasika simeji inetika amati. Uwa ya alemelelua. Uwa nga babeli watisimye kuwa tuka wakati yu. Uwa alemelua uwa basi. Uwa wajia. Abantu wabala wajia. Wafuna abantu wabala. Oye ni mtibai kiza kutu. Kuila mchini na chile chene, chivasima mbakoma anti kutandike chiyala.
10: Chivaikiriza kukoma ule weyata andikira.
13: Chivaikiriza.
10: Kutandikira ule weyakoma.
13: Exactly. Zeto ule tebingu haba mtibe, chivaikiriza kutandikira ule weyata andikira.
10: Ule weyakoma.
13: Weyakoma. So kakati, kichidi bulu unji mti, chintuwe chichina kasika chidu hawa ino. Mwuri oxygen avulamu, avamu. Aya banti machidi echo.
10: Mna chiamani oli mukugu munsonge do wanse do wanse do
12: msaada akoze mirimo minjo
10: msaada chiamani nebi obula mwabidi
13: nze era bye bizibu nako byenti bindi kwagananga munte kateka yange yokunonya ka
10: yesebo
13: ndembe doza te bizibu ebinji bisinga buwabidi ne wife ezo ni buwabidi wanze abukulembe kubanga eri kulugudo Tumele no bukulembeze buchaka goma etandika bukulembeze bwacha manje swano bende buvawa
10: ere kumeini
12: lugudo
13: kumeini
10: aye
13: muntu tapeka yange yatanso kutambula oli kwagana tata abo kumeini baine ebizibu bingi okusinga fawe buwambi
10: ate ngo bukulembeze bere waibwe
12: tegeza chairman eza chaga sisa
13: waibwe
10: kubanga
13: wandize ebizibu wange wano ebyamati wabisholo vinga
10: echalo
13: chate
10: rera chocha mwachitola kwa mukono
13: echamati boa holo diriwo haina jino kwa gana kusaidi ya muzali haba kudira vudido omuntu hafa wa muzali ya kia hati mamati kuchita alalo nga kukatari haina ku afeno kuyuso zi
10: ha iwato li mukono kwa supika agaba amadi bakuwe
13: so ebizi webimu
12: yesebo
13: tulikubi solo vinga then and then uwe nao
10: ena
13: tulina
10: mwaba waili
13: nabakobi enti bano nyechifo bakobi nyechifo uluwale ndeta bakukuba ite bafime baba wapati
11: ewe ndi solo
13: vingi lao
10: ante achite uchimule sewe rezabana
12: eze
10: sanga lidi malalero
13: mbakobi nabakobi nyechifo uluwale banda gechifo kunda kakabalu wa konkaka bawandika kawala kakakasa ante chifo echo omuntu achiwele abataka batee munai konto batandikile we nao
12: sematimba
13: umu maloku nonda simanyi awo we nina bakobi

0: mujyako yati nabakobye wayine ngakaru kange kakari bandage kifo ensonga ya madi eve muki
1: mwidiri bagiye kutonga kwa bino munana nga madi bali kunwa
0: za bali kunwa
2: ah tu wagalifa idenda muko
1: chia manu idatu sobola ife chalo tuchiku ife nga pepe wambi idi tuikiriza tukulembere
0: Yes. Abantu bwe kaguma sendro bwetu tuli kutambula.
1: Yes.
0: Kwenda abantu bali twaniza bulungi mute kateka ife. Aho bali kunko banga sema kimba nga wali wawe ino kutambula tuwe tufule. Nzenta tambulia ku mateka. Deadline ndi tulagira kutandika okunonya kalu na kulwa lero. Sokati nsonge edidi eyo. Kande kumawulire.
1: Yes.
0: Waluwe chizibu chidiye muta ye chidiye okula baga adabangi mwendo size de muta ye size muta ye muta ye waluwe size sato waluwe chizibu chidiye okula in fact buli lufani maluwa mwezo wakawe chugwa au
1: yes sebo
0: ikinda ulo nga abantu aba boda boda bakubibwa bamala baitiwa mungeli enkambwe
1: ye muta yao
0: ye muta yi
1: ye wabaganza abudala
0: Emaga gao na bakoba kocho wadi wa musirikali.
1: Yes.
0: Kubibwa.
1: Yes.
0: Kila mauli nako yale afwe Kampala na aje busegula. Baamu kuba baamu tola kune pichi baamu ita. Busegule yo.
1: Yes.
0: Baba baba chama ni wachalu ke busegule yo. Baamu ita mjasi. Musirikali ya itibwa baamu tola kune boda boda. Na bakoba anti emuti haya wenu. Waliwo musada wakagoma makotano iwa ifano ngogeme che mungu yena ba mkubina mutai ba muita ba mutola kuti
2: pichi
0: boda boda kati una kulomu kaka hapa takabagwa kumulambu uwa ni mutai ya onga wali mkamizani kamizani obo mnika kuna
1: akebi kado
0: Akebi kato kuno kumambali chibira kuno kumambali kuno kumitaka mizani
1: Yes
0: Baya gana Umungu wakali kutegekewa Bamu kubie kubie Bamu ise Ndoza kama mto Tuteweza kutebeza ntuyali wa boda boda Ayuinga Koi diyo mpwe Okuba anga embwa de gu Ngo wadale ta Mwona anga kama kuba Emitwe dino
1: agent Agent tulia Edebi godo
0: Edebi godo Nga kwekutuwe guli Nga guli nga guba aleta Mama aleta bata niko kusala sala kebifi Oba aleta mbo yata niko kuli aliamu Evi pati sedimu Kumutwe Mbwe batiba ito muntu oyu Aye Okusenzila kubataka Badiko bate chizibu chino kili kufanga nti basabi ba okusinzira ku defense we chalecho omu naba kulemeza we chalecho umuli alaja bukakande lekabale Wilson nga wane wakulia vyokuwe linda umutai makoba nti obuzuri ku police post ye mutai mbaina abasirikali batona abasirikali abu teba sobo la kuwa nga malauna LCD satu
2: Tine ene rioti kanisa
0: so, Basabi ye CPS yevu wengi
2: Aka polisa akali ya wawa
0: CPS yevu wengi
1: Yes evo
0: Ewa yambu Yongela hapa sivikale mutai Kubange chizo Almost uli mwezi Wama wapoda wapoda guwako zeti
2: Gube itao Yes
0: Gube itao So basabi hapa sivikale Na okutandikila ila Somalia SDA Mwenye mwona mwikonda wa mwusu vao
1: Yes evo
0: Idaa wana wana chivira Tambu lao Idaa awanta wa walidendide Ela mchidi bulu njine mkadu wa chokira kunta Awanta wa wavao na abantu Abantu wa basuruza wa kero kujie Kampala Nolu sabata ambulo uwele saa mkaga Wadu wana abantu Ababa unga kuisomera wa elia insu vao Wama likubo nao kuhampu wao
1: Yes enene
0: Kusomera kwa primarili yao Abantu bakumura wa abantu Baba nyaga Usi baba ne mundu Bayi babantu Nje mwe eleze kama kwa ogea tuwa aliku nga tulikuwa Saidi da mtao ni nemu Nga tulikuta ambula babili Mkwa na kwa angali chilume Nga tulikuwa mtao saa muka nga musamu Kwa ya gana wabanta we mundu nga bali yao Nile tuwa uonela katu watono Wanga badu kubomukono

Kali, nkwaniriza lubirira na kwebaza okuba ng'ojje kuumira ku radio y'ekisibantu ky'abazinga wa Busoga 88 akatoneze mukaga Busoga Royal Farm. Tutandise mu ngeri ti ya bulido ya kwidukiza bulungi nteekateeka ejja bulungi mu maiso nti muiganga Uganda twafiirirwa generali weje izibizi eri iwanga Uganda eyasooka okuba omuyiikira yamalikiririza nga bagaiseje nimuyeekera mwine Yoweri Museveni yakulembera iwanga Uganda akaseera kabuti bajja okumalikiririza nga tufunye ejje erya walala erya Uganda People's Defense Forces erya UPDF generali Moses Ali taka asumbuwa bafumba nembu ya gedi kazingo ye buti ndikwenda oide kumpi n'omuzindaalo tuogere ebibono n'ensonga denkizo generali Moses Ali ifu abasinga bungi na laimu abe mirembe dino mubwo inenga amazima gena abagalike ngakuze wabona na taidi wanga ulitambula nga deriga Moses Ali abana ba TikTok mwakolo obuntu nga mzanisa jeno sembira kumpi n'omuzinda tuwaye bulungi embozi ya generali Moses Ali nga tujama iso tekateka ama sibulagi obula mwensi ya buviremu botimpa gano mumbere fana kungeyo tujako na bulungi kumbozi mumyaka edensanvu emyaka edekinana paka akasira kabukyolwa lero nga tujja kumaiso kutekateka mawere kiragi mumyaka edensanvu bwobuuza generali Moses Ali wamubuuza omugenzi Idi Amini Dada nti Moses Ali nani edakubira atyo namusindikira abaisi mumambuka agaiwanga Uganda yasindika abatemu Idi Amini Dada ikumi Moses Ali bonabona yabeita kaputi yabasani yao okusinza kubigambo ebyo bweningirira abeirabisa maiso Moses Ali jeno tiyama kuladi yobusuga Royal Farm tulonse bulungi ebibono akasera kaputi bakuba bindi bulungi bukika ndikwena tubenga tuwomesa bulungi ebigambo bino kobera kuliye wala nti tusimbu irolwa lero kyokamva kuba ku muzindalo ngena mayingo.

Okusinzirako mwogezi w'ekitongole ekya poliisi ekya Busoga y'ebuvanduba Kasaba Mayiko akakaisa nti abantu bataano n'abaafuirire mu birombe ena Mayingo. Ndidye nga nkubba omulanga ku bantu baifo abafuirire mu birombe eyo ena Mayingo ye bwavaako awo Kasaba Mayiko yafulumya ekibaluwa ye bwavaako ere bala abaafa mu kusooka wakaalibisa myezi diwere esatu. Ati ekirombe tukiigeireo nabo buyinze na Mayingo. Tujira okwetegereza ido lyabala mu kabiri kyeize mu kyaziika abantu baifu ababuliddu. Mbuyaga dikaze eyongo ekampigano abantu bataano nembuyaga edikaze engoyi. Na Mayingo district yao. Choka. Eriyo bino ebindi Kasaba Mayiko byatajja kutamwa alipoota. Nti eriyo bebaziika obwire mu nkukutu. Nga tibenda muntu yenna yina ategeere. Era mwa ripota ya Kasaba Mayiko taida kutamu bigambo nti ba ofisa abebitongole bikomeidembe ni bene bina bya zaabu yebifira mu abantu nabakulembeze na Mayingo tibiri mu mwa ripota ebyo. Ebindi abizira mwa ripota ya mukuru ono nti abakuru ba district ejye na Mayingo bayese ebiwaye ebyabana mawulire abanonyo kulia bakula story nga tidiri balancing nga tuingira saa sirenu babese kuvoidinda nebituntundu ebyenda uloye busi ya mwaidye nena Mayingo kubutaka we nao mwakula story nga tebalancinga kalima mwasomera wa

0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 8:48 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Gari mlo isibantu lata achaba zinga uliyoti ayi mkaga mgonza aje kumira kuladio Nganzi china na mnana akatunizi mkaga ubeso gauro yufama Edachi keva kuwe dandali yegeni sawa Yei kuminendala yoro igulo igulo ndi muvabu gwiri ya siri Ashrafu wa maa ndikiriza nga kutuseku mubulamba lamba Abubu nyizo kufa kumdistrict na mutumba bala wire Yei kumbiri abantu abali kwete kateko kwe ngramu bikuluwa Yei kutiobola amateka gaku na agi yanga Uganda mwungkola Yei okule temirere mbe monte katieke baka lulu akaido kubibuwa omwezi guno eranga yafesi omukulembezo wiwanga era bwire nti anakolecho avange wakanga alamye okusinzira ku assistant ya DC awereza okuva kwina mutumba iyo omukulu Richard Mosana wabire ngalo saku kuno wifategeziza kunkoleno waido kuba atengere tetebitongole bikumaidembo kuvunya bulichisi muntu anava kubiragiro ebyakachika akensonge debe byokulondesa muiwanga Uganda oyibyo kulondo bulungi senkula bibi aloku ibe kuba yongena ku edumu ezi abina munana guno mwezi ogwo musanvu guno mwaka kutandisa okwogera okwogeza bana Uganda banje obwama na abandi okwete kateka okutusa kuba nawe ebino ino nebikolwa ebityo obula mateka ebigambo bino ava bigemya owa radio yeyise bantu Joseph Soka agawenda okuvwa ku bitundu bino abiyogeere mu lwise bantu olusinga
2: aye nga mu chidi constitution ya Uganda ikuba and article 1 ikuba power belongs to the people enti obuyinza buli eri ki bantu tulikusaba nga tukubiriza nti mukume emirembe kubanga ebyalo bye mujja okulondera ku kibiri kuvwawo nimwe abantu abesimbye tebali kuvwawo n'abajjo balonda tebajja akola ki kuvwawo kitegeeza ki oyabaire mu ofisi nga awereza bulungi edamu izaako kabanga abaire mu ofisi nga tawereza bulungi yali bakola ki aye shikuru kirala mukumbe ki emirembe si kyote tandika nimu bagana polisi ya Uganda kujebaza ni government yangu yempereza wa government yaje ndiye tuongere mu polisi.
1: Ekitongole kya polisi okuva ku district y'Budaka bakakaisanti entekatekedde okunoonyereza kutandikira wombagirawo ku kabindi dekabusakale so omuntu mulala nga nembuja guide kazingo ekyokanga abandi basatu bali kujja maiso okuniga ebiwundu masupatala agenda ulo polisi etegeziza nti akabimba ako katuuse oluvu inuma oluwa ejira maiso okubanga yetumiragana wali mu bitundu eri lupada ekyaganibwa mu district y'Budaka enipikipiki yatumaire motoka yatumeragane ni motoka namba UA mukaga mukaga mukaga da eranga wano wene polisi etegeziza nti yaliso omuntu mulala ategereke kwerina eri amaka mosa nga nembu yagede kazengo ye endole ya maka mosa owemyaka 1975 yagemeibwa polisi yakoba nti eno yatwalibwa mu igwanika mu gutundu guno nga nono kunonekereza ku nsonga eno kutandikire wumbagirawo wainwa owekitongole kya polisi mitundu ebyabukedi ya mayona nina Nole, Chimpasa Wilfred, ebigambo ebisinga ku mboozi eno, byakobeire bulungi owo ifenga, alabwire n'abo abakolesa bulungi enguudo obutajja maiso, okuva ku nteekateeka enunga ey'amateeka agayiwanga.
3: Kano kafiriddemu omuntu omu ne kaleka n'abalala basatu nga bagendedde ku bisago eby'amaanyi. Akabenje kano kabaddemu motoka namba UA 6666 TA Toyota Hiace nga ya kala njeru era ne pikipiki namba UGC 3666N Honda nga ya kala amyufu. Kigambibwa nti ne pikipiki eno namba UGC 3666N Honda ebadde eva ku saidi ya Budaka ng'eyolekera Lupada era ne motoka nayo namba UA 66DA ebadde eva ku saidi ya Budaka nayo nga eyolekera Mbale. Ula omuvuzi w'epikipiki ono watuuse mu kitundu ekimanyikiddwa nga Lupada n'akola abrupt turn oba n'aweta nga tamaze kwetegereza kiki kiva mabega era ne motoka n'ebakoona n'ereka nga ono omu ye n'afiiriddewo.
1: Polisi okuva ku district yena mayenge kaja maiso kuno nenkerezo bulungi ku nsonga ebirombe ebyayimbulwike bulungi byagwa ku bantu ababulidde okwekana nga bantu batano nembuya gedi kazengu ye kyokanga abantu abandi musanvu bali kujja maiso okupocha pocha n'ebiwundu nga tasule otabyewo n'ali ku mimwa edda abantu ababulidde owifaga wenda okuvaako ku mpitu ntundu binategeezezza nga polisi bwetandise okuyiga abasadde basatunga olwundi tumanye kweyina eri ya Samuel Peter kyokka owundi twamutegeera ku omusadde asokerwaku amanyibwa ku erina erya Sam owundi amanyibwa ku erya Peter kyokka ng'owundi amanyibwa ku erya Swengere nga bano niibene biina ebyebirombe bya zaabu ebyagire maiso okugwamu byaziika abantu abandi baafiirawo abagenzi bembakira omuzindalo nga kuli kuule amanyibwa ku erina erya Suna Muhammad Giftin ow'emyaka 14 abeera ajja maiso n'okubanga akwadde bulungi emisomo de wali ku isomero erya Kifuyo SS eryagana wa bitundu bire ebya district Namayengo ngabira asoma ekibiina kya siniya eyokubiri Sowedi yena nikuba mukubala bakakasibwa nga nembuya gedi kunta omutyami owensango ekyalo kyagaane bwe buyinja eigombola mu district yene eyo wejuli n'olwundi akaali kuba atenga ategerekeka ku endoleda abantu ababiri nga mpa eidi mabitirigaayo weino w'ekitongole ekya polisi mbitundu bino ebyabusoga eyebuvanduba afandi Kasadda Michael ebibono byavu kuba atenga ategeza ladi yeno ategeziza nti mbuya geno yagwawo bulungi musasira eranga wali kukyakimanibwa kunga eke makuba eki mabuka ekyaganiwa mu igolozi eryibukana mu district y'Namayengo ebirombe byajja maiso n'okubanga biigalwawo paka yibuli eno abantu bakola bati baabita mu mbalimbali eri ebitongole ebikuuma eddembe baajja mu maiso okubanga biyinigira mu kuyikula zaabu mu nkoleme n'amateeka kyokka gyavuira ku bulamu bwabwe okuba mu katyabaga ebisinga ku mboozi Kasadda Michael abikubairo wa radio
3: kigambibwa nti omugenzi ono abaneiba be babadde tebamulabako ewaka era ne bagezaako okukuba ku simu ye wabula nga essimu evugira mu nju naye nga

Eno ne ya chabazi nga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: Maganda, buti wetu baina imeku.
1: Yes, sebo.
0: Tubatu wala kumukono mwezi gwa mwenda. Tubatu wala kumukono mwezi gwa mwenda.
1: Tujakuba gano, tuwaye ni imwe, munumbirwe. Tuidi ya kuba sangula sangula kubirebi endo kwe fanani riza.
0: Ah.
1: Ekinu si kirigano.
0: Zabana maganda, chie mkwenda ku. Kulon sansonga.
1: Kwa nini nundo ndia shatuli?
0: Ekinu si.
1: Ndi fira mubanje oti inte. Ah, wanangi.
0: Omuso ga akoba.
1: Akobe.
0: Nti aba adagala. Ayo le sachari ile. Buti ifatulu kubada galo ruso ganapa. Kubani ifebe enerwo. Tujibana bakia bazinga.
1: Kuma tuidia chiri monster wo.
0: Ah. Bana.
1: Buli waba anguwa idiomu kugugolina. Ni wabo jire kugula kate. Oyo gerango bulu kuma. Ni wabo jire kubuko. Oyo gerawa. Ni wabo kasada kampikati. Obo nanga chitufu. Osi nzaba kure kairaba mbubo nabuna. Uwe nsonga. Olimu olupa pula monster wo.
0: E message di beireni nji. Kani semenji. Ati bana. Oluso gandiko. Napa. Omude nene gutandikali
1: buti kuba ndi owakasukasu taiba mugalabe
0: oyibye wano wansi kubusoga royo
1: wakasala musala yaloka ayikutoka ku bridge
0: ngo kuba kwa mbaba
1: mwende gwati gugule gugolola totu kakuna hilo
2: gandiko guno mudenene
0: kale buti tuinamirawo olusoga andiko guno mukuzigwa kulimwa mimaganda Eranga omuntu ali eyewandisa niyo gatu jo wayo mukisona ko lwalero okwewandisa muri sogandiko
1: yes,
0: ayende okumana olusogandiko lwina mali olusogandiko luno mwamaganda nga batuinongola nze niwe
1: yes sabo
0: guno mukuzi gwa kubiri anga tukola olusogandiko
1: nga tuwomiyo lulimirwa iseifu kyabazinga
0: ready yeno nga yankaina mabwiname omwaka 2024
1: ogwawe ile gugule ogwawa
0: Tuwa inama okujita kumpeo Ife nzeni na abandi abatonotono Abali yetuwa nitu jitaku Tuwa jitaku nga ina
1: Mulukudu kudu
0: Ina
1: Nolu kwesi kwesi
0: Tuwa switchingo fama yenga gandi
1: Tuwa taku gano
0: Tuwa taku chinana munana
1: Akamoda mukaga
0: Busoga Royal Radio
1: Ondi
0: Kumoyo Pagano yetuwa sinze nitu jitaku Ife ben uruoku banga ni ifabali wei numa uli meulusoga
1: Ate chintu cha ife
0: Olufugira kredi yodoladuladuladula mbusoga Tawakwanti eya achaba zinga yene vuleko ulusoga
1: Nete kukuba angetamudu ya kwensonga
0: Tuati ama tuakuba O echintu echutu chete tutia
1: Okutola ya makulu nensa
0: Ti kugaita gaita bigambo Maganda nzivana Baba aliyo
1: Aliyo wadgo mao
0: Aibana, omuse yoyonze mwenda. Lwakuba anti ababa amuko
1: ebintu. Ali ne mikolo jali gemagani amuko.
0: Ati yena akwenda bwacha mantu ni mazima.
1: Be.
0: Wamulaba ile. Nganzo wange.
1: Ndia leka gwako amakisa abandi babige.
0: Ko emyaka ejo. Ewolimenti ba advisor.
1: Bawo bube. Gwobuli chimuchiri kuida muzeyi. Totoba ndi choyoge. Nzendi wo.
0: Oluso gandiko. Twakuba anti kine chintu bidache to oluso gandiko.
1: Yeah.
0: Eriyo chebeta tagline mu luzungu. Muti mu lusoga tujeta moto. Mulizu ngeda bajeta moto ifrejeta moto eye kintu echo
1: akatambulira kungachire chinene chivire ku
0: twakoba anti guno mudenene kuba mudenene edivo kuoma ataka oh. akadenene akakambala akakasemba yo kali abatayo kaidi akeru katikati oruso galweno lutufugira wano chova mu introduction ayo randi bayi bamugeire aye ngalubalo omula mavugira wa
1: kabuluku
0: maganda nzibane ebintu bino chonsi niye kuenda luli miruso gakulu womesa Tuwakoba anti oruso gandiko kaluiname Tuwakoba anti ya impegano oruso gandiko Omuntu ajo kuulanga kubaine Okubanga aronsi isa alimi oruso gobukalamu Ajafu na angachi
1: Era aja kujanga atie ka
0: Mwene redi yenu chabazinga
1: Mwene chalo chabusoga
0: Yaba kunigo ya yeta uundi kuifu Yakwa ndagi ile tumuwe nga itaka Era na abile jeni Aidi buru unji
1: Ensonge muli kukunsonge ya itaka
0: Awa irai wakowa Mpegano buti Wabawo awaba iraku abafuna ebirabo bendi dokutu kamukasera ka sponsors ngombe ndi wokubira afuna kino wokusada afuna kino wokuna afuna kino omukuziguno oluso gandiko
1: yes sebo
0: guba mukuzigwa kubiringa tukola ki
1: ngali kumayengo in fact omukuzyo gwa waire gule
0: yes,
1: twabagemere ire mu twabagemere ibanga lya ali wanvu kwenda kwaula imamu
0: kumwazini aa okwaula emwani kumulubusi
1: okwaula omwana kumusomesa
0: oyinzo okulowoza nti okuba zinagula ku kwempale nga chimpi kiti kyane mesa ti kyantuka walowoza tuwe nova ile ndabada
1: aye nga be
0: oba tuwe ile ndabada mpegano twakoma nti aa omukuzi guno katubageme tuti era we wanaba nga za World Cup tuida komanga mu mwezi gwa mwenda kuba eri ya kiri kuida mu mwezi ogwo mwenda
1: ekida ti muntu
0: maganda Oluso gandiko yes, abantu bali kwebuza nti okwewandisa kwa oluso gandiko tulikujatandika butandike abantu abewandisa ndijabita mu listi mulala kumulala kodi olina bantu chawe wandisa akabita yoli
1: na mwami musubo ali ku radio lodi wale
0: musubo mweta musubani
1: kanongero kubanga ninga munte katekeno
0: linga mtubone tubone
1: ebintu ebiri kutambula
0: kitwenda ate kabiri akobe ate ate ate
1: kati ulire ngondogera ko kwifa
0: ngabo yagala amaina abantu bayinzo okwebuza abantu oluso gandiko wakali wo mukiso gweko wandisa
1: omukisa guli woko gwabalondemu
0: ale nini nganka ina kuja kumukisa omuntu ye wandisa muliso gandikwe iwo mukontani gwetwe to mukontani taka akali ku dingo mane
1: guli lisa tegula isimu
0: obunomero obuvamu ebibuzo ebikutusa kuchapa cheitaka mungalo
1: tuteko kuteka teko jo kuida ngwe idi Tienda kutaku kiso, omolele gano, omiyuka ama iso watateo kamulali, Nendo venga, olikubulunji, olikumuzuli. Olebintu viso ukubanga bitambula, tukuu obuwe nerobuo, ogole eko doge chalo. Okoboti, dimpolo guma, ndika kensa mrulimi.
0: Ali kwewe, ye wandisa, najwa kwewe wandisa unakwari mruso gandiko, kunku miya itani. Suwe vile ibibu uzobi no, ngebuku vamobu no merobu no. Ibibu uzobi vamobu no merobu no kuendi kujokulonsa.
1: Osobolo gema kapeni no lupapula. Mpola mpola kuwa chiyamba iwe.
0: Maganda, chenku enzeku. Kulonsa nsonga, ngojikubira abantu mubutu fubuayu.
1: Yes, sebo.
0: Aya wande sisa, haino kumananti. Chino, chendi kujoku sokiro aku. Tichi emirada mpaka kumalaku. Akano meru, ake nsambo idaba soga.
1: Yes, sebo.
0: Akano meru, ake nsambo idaba soga. Ikavuaku paka kumaliriza rusoga ndiko
1: oteko kateko kubakunga lokuvolwa lero paka
0: wandika kuba mpegano maganda
1: eh
0: olina okumana nti ensambo eriyo kwamba kotea wala msaka kwa bantu baida kuba tubala muisa
1: ntumira ku abantu bali tuzambu tundo byenda olobya nabiona abantu baifa ba boda abali kungabata ile ku busimu abali mtaxi ngali kutambula na abantu abakali mu butalenga muli kokole milimo mwe bali kubanga muliyo
0: Mganda wangi.
1: Maliriza.
0: Iwa.
1: Love you.
0: Ensambo edaba soga. Oino okumana. Omusoga akoba.
1: Akobe.
0: Ati kiso chambuzi. Kiso chambuzi. Chirekerera omuisi. Chari ingira mubazi.
1: Wabuza.
0: Aona awandi. No vivu uzebi indi. Ebi va. Munsambo. Mana. Ebi uzebi ingebio. Bida kufa mukano mekachi. Kansambo
1: idaba soga tini nze nkwisi ae lwachi yoli nze jendi ote kukuba nguwa idio kutambulia muluji yoti noruo okusolo kukuba nga oita echibu zechiva msongo tineyo
0: aha akano mirako kubiri
1: yesebo
0: biko iko
1: atichikuwa iko
0: chide
1: tini kuleka wabi
0: akuleka ngo staime echigambe chini chileka hao atichikuwa hao
1: yesebo
0: Akano mirako kusatu. Okwa atuza.
1: Ati yatu zechibo no.
0: Busoga.
1: Busoga.
0: Nga ina mati ba.
1: Kuifa ha.
0: Ati makaya.
1: Wekabala.
0: Ati. Nga, mpeganu wetukoma anti. Yatu za. Echibo no. Busoga. Nga tukola. Nga kwa ati ba. Ati u. Ati sa. Ati o. Ati ga. Ati a. Ati makaya.
1: Ati bakulonde.
0: Ati bakulonde. Ngola amulo ondanga ina manaba. Kubanga okusinza kwa mkangwe na aba sume soruli miolusoga.
1: Kakensa.
0: Olusoga olutufu. Va eibiri na edikola ba.
1: Endala mulu nolu wadule.
0: Mpegano. Echoba kwa ati busoga. Choba kwa ati busoga. Era wano wali ugonani nikuendo kusume soruli. Nga echigambo ebikusike. Akobati ebikusike.
1: Likobati.
0: Bakobati ebikusike. Tulikusume soruli miolusoga.
1: Kongera kutolea makuru na ansa.
0: Akano mero ako kuna.
1: Yesebo.
0: Akano mero ako baketa ndi musoga.
1: Kitu
0: fori musoga ndi yii. Nga nkubu uza. Oba mbawe inga kukukuna evi uzo.
1: Evi inga kukukuna. Echivwa mkano mero.
0: Atipo tukoba ndi. ndikuenda kukuba kwa numero akali mu ndi musoga

0: Omusoga akoba.
1: Akobe.
0: Mukanu mira akandi musoga. Ati bwe tukoba nti baba alikulamula tuba tulegeza ki? Mulusoga napa.
1: Tulikwendo tole ya makulu age kigambo.
0: Eh. Baba alikulamula. Mulusoga napa tuba tulitegeza ki?
1: Atiaya lumba.
0: Nga iwe tukubaka de ngabwoka ulire. Wetuka kubye ko olwo. Awo tuba tulikoba ndi baba alikukama.
1: Awo olikutola ya makulu.
0: Twaja mukanomero akandi. Aketebwa busoga njidi.
1: Busoga njidi ati njidi.
0: Busoga njidi tuida kubuzanga ebibuzo ebigemagana kubusoga eno yona yona.
1: Ekyalo kya busoga kiteko kuba mutwe.
0: Ha, katugeze. Ni nani chairman isentebe owo kutano owa district eye bujiri
1: ati ya yalumba
0: nga tukubakade kuba twaitu ankamalizo okulonda
1: katinga iwe idogalanga tana otyo yo
0: ni Moses batwala
1: ati bakukage in fact osana nakukaga buka ulwo kugwecho kuba butiba na abantu abakola mu bantu emirimo oteka kuba ubengwe idi alo kuba ndi oba tolonze tukuba ndi bakulonde
0: bas buti bwetu vao tukoba tuti tujira mukanomero akemfa nanyo obunomero bwendi kulonsa wano no bujyo vamwe bibuzo bene byona ebyo kutusa omuntu ku buwanguzi
1: kuitaka
0: eliyo mukuzi ogwo kubiri akanomero kandi
1: yesebo
0: ebibuzo bida kuvanga mukanomero akemizizo dabasoga emizo dabasoga didi
1: nditegera bulonji
0: Butuba tusomesa wano buli wasabiti mubusoga njidi nze niwe sasula.
1: Yes sir.
0: Era ebintu byetubuuza wano. Tubitu wala program je tusomesa olwasabiti.
1: Kuba omwana ngo namuwe ebibuzo. Onamuwe okwegezamu. Olino shoko muteketeke.
0: Chanali ndi kubuuza. Nti obuuza oti omuntu ebibuzo ngai tumusomesa.
1: Ye yeah, wali kwe fulodo liku mubuuza akasomeraga. Kuba teka kubanga omwana no musomesa mutambulira galala. Musobola kubanga mutola ya makulu agensonga olwe ebintu bitambule bulungi.
0: Akano merakani mwami maganda Shaban.
1: Yes sebo.
0: Walua akano mero ako obulezi bwe kisoga.
1: Awo.
0: Tukubu uza obulezi bwene watukobele entabula. Ncholu alero tujakuwa niya obulezi otujakuwa ni obulwa hili. Obuwa muntu alumibuwa msota.
1: Otio.
0: Obukala. Obutunguru.
1: Yes sebo.
0: Ne mfufu.
1: Obikoze
0: seotia.
1: Okwida ndaba
0: alumivu omusota
1: lumba
0: twakuba akade
1: ibawo idawa galanga tana
0: walanda wakuba kumbali aye bwo kituuka twidako banga tu
2: echo chiwuse buva bakuwe
0: bas nenda kula misaa kubana ifabaitu uliza mwitu ndebienda ulo nga iwoti ya imao waliku uliza baka kensa
1: yes sebo
0: tulikuwa inongola ebi kujokuba muoluso gandiko era tuidako vera tuja kuwa ya kakisa kwa kukube isimu tukuwa ya kakisa kwa kwa wandisa unakuru wa lero tuidaka wa yoku ni offer botunaba tumaze nti tufuni abantu lebe ale nini ogulire mbozi egua makerenda oluva mkanumero ako obulezi bwe kisoga tuina akanumero Ake byafayo byabusoga.
1: Ebyafayo.
0: Ntinga 13 omwezi ogwo mwenda. Mukolo nabaki oguba mubusoga wano. Nganiwe oboita boita olavuka
1: ngoyo grabizira yo
0: ngatukwatia. Ha makaya.
1: Bakulonde.
0: Ngatukwatu
2: Mukagwa yongera mu amani kube chapa ochitaga.
0: Atabu wabango idia ngango ina amani. Nga wera gala ganga wafa Steven. Kale, timu konta na yera gala ga. Tuidaka kubira nga kano.
2: Kodi we sakanga. Wano kulega ntumbu. Kulega micha. Kuwa galabu ongo.
0: Bas. Buti. Watunavawu. Kubia fayo. Eria kano mirakobu wangwa.
1: Kubu wangwa.
0: Sula. Sula awa irei wakobwa.
1: Kakensa obuwangwa.
0: Obuwangwa. Ati maganda.
1: Wajisebo wampa.
0: Ati kando miro kabuwangwa. Tukobere ku echikorwa. Echokubango muntu afirirwa. Ibage. Na afuna mwomufariso na gulamba ze obulamba lamba. Na gukubamu echikwasi obe mpiso. aba alitegeza ki mubuwangwa bwabasoga
1: ngo idolavu tebizirayo oti aba alikuti amuzimu ati bakulonde
0: ati bakulonde ngakoba ati kodiwe sakanga
2: kodiwe sakanga wano kulega ntumbu kulega micha kuwagala bwongo
0: bas oluvao ngakoba ati ndi wani ni wa maganda shaban omuyise maganda napa
1: avire bukoli
0: okuva ewalugoma mwigoloze lye buwunga abawunga tubala muisa ati maganda
1: ati kwampa
0: ati tukobere ku ekikolwa ekyokwevwala ogupale gwoyo mugenzi oba ako munda akasoka ku mubiri ngafuire mubusoga oba murusoga napa mubuwanga bwaife kiba kitegeeza ki
1: Ngauso okomu gama iso
0: Iranga biremye
1: Ominyuka
0: Nga ipetu kubanti Iii Yongera muamani Ebi ntu tibiri serious
1: Obaba kulu onde
2: Mpirita Okubye ikei
0: Kando miro kabu wangwa
1: Yes
0: Obu wangwa buoma Yakubuza Atikitufu Olimusoga Atinimusoga
1: Atinimusoga mwene napa
0: Kando miro kabu wangwa Latawo Oba Mukazi obwabanga afu hivi Ngoka alikuwa Luungu lusoka
1: Yes sebo
0: Kiki Ubu wangwa Kyo soko kukola Iye mwene
1: Ati nsoka kwefunga
0: Ati Ekyo Oke okay, uuse buva
2: Echo chuuse buva
1: Ati neyaziza baba Virangeno
0: Aha Buti Bina vyoli ula kuolu walero Tuja kuongela mwe Bintu vinjebili kuidai Tuenze kwa kuwa kuikula kucha Rubu hivi kumaisu Okuba lagandu uruso ganapa ruene Omode nene Guvugira kuchinana na munana katoneze mukaga
3: Uri wanja They rock so
2: Tujani we
3: Chinana na munana katoneze mukaga Busagaro your radio Oni right now.

0: Mwami Maganda Shaban.
1: Wampa.
0: Latao kodi ni nani ye?
1: Mwami Maganda Siraj.
0: Mwami Maganda Siraj, nkula misaku ni mkaire wange. Na mwasira.
1: Adaki.
0: Nendo kula misaku mkaire wange. Na abantu abo mwisaza liye ruka. Isaza liye abugabula. Isaza liye bula moji.
1: Isaza liye abusiki.
0: Bukono. Bugweri. Bukoli. Bana ange naba
1: mdisi. Bebuna anumba.
0: Aha. Bebuna. Butembe. Niba nanga abe na mayengeyo. Isaza ilie na mayingo, ilie bukoli. Ndiku endu kusaba katonda anambi. Ndisulize paka kubusia, kukenya. Awo na wona.
1: Kwenda kuangela kusima. Kutu ukiriza uwe ya mbualata.
0: Eracha bazenga wanaba ayikiriza asimi.
1: Kwenda kwe.
0: Ndiku enda angemi. Isaza ilie bufuma. Lio nanga nizari kule mbira. Ati ngobi.
1: Wenda kuwenga atia atia wei saza kumi akulia kuchawa zinge minimoje kumukwampa ugwe bufuma
0: andi ya bandi
1: mwanabalo
0: enda ni bubanga ni woli kuchikira chaba zinge tofuka chaba zinga
1: atofuka
0: wakuba ala DC
1: mse chikufula presidenti
0: ndi wana akuna nanzo kubo tinze tine baida kuba inoru gezi
1: andi kwa mabitufu olokuwa ni woli ala DC mkadi street ya kandi olowoza otinige mwene mbe
0: Oluvawo mukano mirakobu wangwa
1: otiyo
0: subira ebibuzo okuva mu bulombolombo obwabasoga
1: mmm
0: eri akalombolombo akali kumere obanga tulikuwa kiremere butubanga tulija kusima emboli
1: ngatidi simwangaku
0: tidi simwangaku
1: no mulu ndiyo kusoko kujoto la mukwenta mwesoka
0: kalombolombo nabachi akali kumere jolu kustola munimiro ngano mulu ndiyo kusoka
1: tuligekeza kumboli
0: yaha kalombolombo lichi pagan iwe so maybe into ebirira anawo naona obulombolombo bwabasoga
1: weyambe weyambo mtu wegwo kuba no gujjo kweyimirira oba no gujjo kusula
0: ali kuuliriza otalowoza ndi byendi ko bijja kuba okumutenda gusoka a tubisengeka twatandika okukenenula
1: tuli kusigira kifanani ye
0: ebijjo kuba paka ku finalozi oluva mu bulombolombo obwabasoga ale ntwangira akanumero kebika ati ndiye ani kansome moko amaina wano menti aliye ya ulire ekintu nga kiri serious ulire okutia okona abao ndi kuenda kusoma moko ku wano omuntu kuba nabe wandiziza mbone kuku ko benti ndi wani ati ndi wagundi ulire ekintu kiwoma
1: ati ndi wa musingo foizo
0: aha
1: omuisechi ati omuise musubo oti aya inama
0: aha Ati ndi ani? Ati ndi wande goswaliki. We na malemba mukamuli. Ati huliza bukaramu. Chitu jire mkanumero kachika.
1: Yee, yeah, tuimibika.
0: Okobi ya bukaramu, nti walimu yise mugaya. Ati wakiri, ati wakiri. Eki ndi seti kukubuza kuba yise mugaya. Aba yise mususwa, bevo maki. Nga kakuba.
1: Akade.
0: Kati. Ngomoga ngoli nga wangu mbalubu ngoli nga kamera kulingirire ngoli nga kuwale olinga kumwino nga matu ga kwino ngoga otikabire dile kuna ani nga kubati eda chikoli duire
1: ati bakulonde
0: nga mwino Maganda Ismail okuva ekibutu omwise musu akwati mulonda
1: ati mwe wakamu
0: ati na mirawo
1: pega moyo
0: nga pega no bwagwa mwine nakatuba mwa city
1: nga mulonda aye ngono tusoka kukaga
0: nga we bali Taka uwe mendi kuida Kwa tulukuma kupira Ukuka watu jagabangu bende bumeka Tuka wabu bende bumeka Oluvawo Mukisa Joshua Omuise mkuve Okuva

0: Ema umdo muluka. Owe wa ibugeyo. Nga ye nani. Tumobu uze chichi. Mukano mero. Akechika.
1: Akechika.
0: Begano umuisa maganda.
1: Rampa.
0: Oluna avanga umubika. Tuidaba ngana kano mero. Akebio bulambuzi.
1: Chitegeza. Ota ikokuwa anga. Oi dibuso go no.
0: Awa ire wakowa. Atikuluwa ango idio.
1: Ati mpulira yo. Atitishi kutase.
0: Ati echo kuba ngo idio.
1: Obo kumala kubulide.
0: Tichu kumala.
1: Guma bugume. Kuba akalulukolo nze. Weka kuteire.
0: Tukobele ku. Waliwe vyo kusamira vi nje vivao. Asamira. Olusozi. Oli kuluwa angao. Ni nani. Ndi geza bugeze. Nga kakuba. Ngo kuboti ni. Mwami Maganda. Joseph. Atibe.
1: Ati ya. Bakulonde.
0: Bakulonde. Nga bakoba.
2: Sakanga wano kulega ntumbu kulega micha kuwagala bwongo
0: oruna avanga mubika mubibyo bulambuzi
1: yes sebo
0: eriyo akanomero ketweta okugaziya kukumana
1: gaziya kubwongo bonezegera
0: we bale ino era ndi kwenda kunoni yako ebibuzo ebyefananiza kukugaziya kukumana mpola mpola abantu batakoba ati tuliba lumusambu mbiro mbiro

0: kudachika kusawa itanu kali kupita kudachika wa iliendala mwami maganda shabani njebo mpulida enzira ndidu kila okubanga batu kwa mangatu wageme enzira nojocha nojiria tofika kuchi
1: kubuliri
0: ate naringa moku kunomuze twalinga nechikupu cha ifeyu nga ife batu kwa mangamu kodi mpulida onekeze ku kalondozi mungira
1: mbwachi
0: kalondozi aba mungira hao era aba muhitaka eri kolubale balo kusingala kubale bal
1: awandi no bujiro uja ku
0: butondondondo bityo kana katiga kalondozi okuva kuncho oluva kuisune
1: bali bamusubula
0: be eh kalondozi okodi batabula mwaka akaleza hao
1: aha
0: mbona ntalo okodi bakere batya ngolo kwa kumala hi mwalanga kunonereza paka
1: wa nga mujaga
0: mba kunonereza bantu ko bangayi gatutwalira bantu abawa paka kai nani mnomuzo ogundi nga olumala okuyiga obanga oba kalondozi ademye kabiri nga batuja twayiga enkofu twayiga obudada enkerewe hayo okusinga enkerewe mune enkerewe yali ewoma
1: nge mbwe woma jikoko
0: mama enkerewe ine kinofu ekisambi kino kyo yabana
1: ayi muna
0: ena kyenda koze
1: muzungu abantu batabanga bali sabantu enkerewe oku street sedindi
0: wali ako enkerewe
1: deka
0: shabani wali ako enkerewe
1: be ayo kusinzia wacho gaiti
0: be
1: maze kufuna mtani sokwe ina mina munda muti makwange
0: mukulu to womba na kama doni ombeta onde tambuzi
1: wajinga kula kwe uo ni zoku bangata jiri uo katoza ni nyama yabili nongatili
0: chendo kubuza wali yake nkerewe
1: be ama gezia ngandi mubu wangu wangu bulu unji ndi ndi jiri angaku ayo kito wako kubangata jiri angatili
0: kali oka aliku ya chabazinga wabusoga kinana na munana tukaronsa kinana na munana katoneze mukaga busoga royal radio tukaronsa kubichi mbuno merocho obujo wafame ibuzo mu rusoga andiko guno mudene chapa chaitaka mungalu ife tulibaka kensa tiba pangire kodino nakole pega wena malo kulonsa bano nja kukopira rusoga andiko rusubira mwane nani kuba mpekano aitu wizada kubata ate nani ate vile be oluso gandiko, oluso vila mwane nani? Nanda, okula misa kumukwano kwa ife manager Frank. Owa Mpereza Meeting Center.
1: Yes, sir.
0: Kaunga goya, tamu kavera, tamu mkwa wa mkoti yo.
1: Chakala.
0: Maligubo na yo. Pika, tu ukawoli kutukoti, mwombe kupuwa ivu anzemele nina yo.
1: Natambuila bulunji.
0: Oba kunkyo, kupati mwombe kwa kakia yi nzemele yanka. Akaunga akalunji.
1: Nuileku.
0: Umano kwa nililobu nilile. Wakupati wana. Akaunga Mpereza kamba katia. Oluna vao mkuwomi olusoga nga tukubuza ebirwa byerabirwa ebirwa byerabirwa kitufu ati kitufu tukobere ku embaga ya mwenemu yali omwaka ki mwezi ki nena kudwo mwezi
1: era yaliga
0: omwaka omwezi nena kudwo mwezi ngo inama oluna amalawo eri akanumero aka amakulu gama ina mubusoga
1: amakulu agamaina
0: mubusoga amaina ago tuida kubuzanga amaina agenda ulo okusinza kusula mukunonereza pegana amaina ago tukubuze ebintu nga bigemera yala ku nsonge eyo maganda
1: olosolo kubanga otegera
0: obono obunumero obwa olusoga andiko obu singira hala kuwa wukuru wena banga yebindi
1: tubida kuongira nga mbukula
0: mpula tubida wakubira tuongire mwakano mirolebe ayo obono obuno mero obu vamu ebi buzo ebi olimi olusoga netu uwa miso olusoga notuka kufainali elabu wabanga osumi yebitabu nobi mara kuwa mamukangu ila tunda bitabu
1: kakensa
0: waisa sula atunda bitabu
1: ni
0: ifa tusumisa lulu minusoga buru wa sabiti saa mwe enda paka kiminandala nga programu ya amani emba koteri imba ya nkavamu kufa saa munana pakaji
1: paka
0: na umutume maganda shabani ngali kuchazaba na basosu kuva kuhachali buru wawa
1: nga bali kwinongola ebigambo
0: bali kwinongola bali kulonsa ebyo kambireke oluso gandiko guno mukuzi gwa kubiri abakolo oluso gandiko omukuzi ogwasuka
1: yesebo
0: na abalala abo boli kujjo kuulira kumuleretu gwo ogwe kinana no munana katonize mukaga fm oyi bamukangira to bakoba Chinana na munana katonize mukaga FM
1: busoga radio kwifa kali zatabu
0: ah tambulirawo
1: kuli tatuje
0: subiramu sa Ivan Ngobi
1: kakensa
0: waisa sula wemi ya kekinana umulangiri omuti mbito omuise mukose bamkangi Dawidi
1: owa butu
0: omuise maganda shaba ni maganda
1: owe walugoma
0: chirongo sudan
1: we pata
0: na bandi abajaba kamera betu juo kuongira mtu idaba kovera
1: ya yeah.
0: Aye eyo ni team kwa team okulonsa ulusoga mwami maganda shaban
1: wampa
0: ulusoga andiko lunotulu emeyaru unka ulusoga andiko lubako abalufu dirira empia
1: abalutamu ogusente
0: ogusente mpegane dachikadi likuja abantu baidako atulukulu wao ukua ulizaku aye nga buwe mena mena abantu bendi kumena mena enambe ulusoga andiko tukagaba yoko mukisa kuba uwe na amano kumena mena ba sponsors
1: yes sebo
0: ndagema yoko amasimu habari kuendo kwe wandisa ni wosini kamesa jino wosini kakusente buti nkuwandisa nga isi inde uwe chimaka
1: isi inde ama isi inde bangaga baba
0: mbwabe yabe denga yaja kuna ni kukola chi kukola yaja mwusi da kuri yabe ya angaida atepo idhinti ayide mkasa la katufu yila uzanga tumazi wakwa antibe ife wali kapuwe bao ready yene sinzi ya kumajoli teriko bachi
1: chetofo
0: buti majoli teriko baku kuruso gandiko saa wadino
1: webiro uzo webiri
0: enambe yuruso gandiko eri 0 musambi itana musambu
1: otio
0: 0 mukaga abiri nandala chinana na munana 0 musambi itana musambu 0 mukaga abiri nandala chinana na munana enambe jisindika kumeseji sindika kwa mkumi itanu ofa mkumi itia
1: itanu
0: uruso gandiko luvudiri wa mwesenti mbano wa manga abu mwaka ogwa watida haba mena kubaba ogwa wa asoka tida mwogera ndija mwogera kuna kuruwa kutanika kubu za vipu
1: kubu ni nomu bebe
0: eh
1: muba bebe
0: asemba ya kebe ache etu se chona chona chona chona
1: ajajajajaja
0: kubu we kankwe vile
1: kukulu no chanda ulo
0: nani minister wa minister of education and sports
1: wechiti wa professor doctor muyingu
0: buti tunenge magana na ye kuba tulisomesa uli mirusoga atende mbya kusomesa
1: hatari na itendekero erikulu mulimo
0: maganda maganda we kwa mana ndikwenda kukubira luje yole kawu
1: eh nsirike
0: mbuti wendi jota ndiko kukubuza ebibuzo wona bani woli wano wendi obani kirongosi lutujo okulonsa ni nani oyo saponsa namba ibiri bamweta jopa carpent workshop ebo wenge
1: yes sebo
0: ndiko eno kwereke birunje biri ku Jopa Carpentry Workshop.
1: Jopa Carpentry Workshop chirone echifo buli iwo wandibeere ne chiroto. Oli kulowoze obulowoze ni iwo oli noyendo kongera ku obo okuchusa mu mutindo okujja mu kintu ekyenda wulo. Oteeka kubanga ojja ku Jopa Carpentry Workshop oli kwenda bibade byangerichi. Oli kwenda ekibade chebakola ngo inzolowoze vale tablet va mala pamari ngakuzita ku wogema kwa mukono gutherera buserere. Meba debi bakola olikwenda kitanda olikwenda meza olikwenda iriro nka dining table byana byana babikola olikwenda ntebe nkobe chindeke chi
0: olina isomero olikwenda okolera ntebe daba na bato olikwenda omusomeso no okupala okubanga ati ama yafu ambatira ntebe ya unanga ajitaime mbulunje olikwenda yakwesira okay
1: okuva no lwalero
0: yes sir
1: okupala okubaguleke abasomesa baleke
0: bali kubulunje abasomesa mbenda
1: bafuna akasente government yabonga isa sente government
0: mami maganda
1: wampa
0: tiri kuba ku sente eri omuntu nga kwambalira empale enene olibona madam esta na nyumba
1: ayera basomesa
0: olwa duzi swali bamukaga yali no mugeni bamweta wa Margaret bamwetani aye mbaba mwani naze yabero okay aye gupali kwali kubaga tingera gumuntu sebukalamu nakoma ti ha bwali no gupali oguba
1: aye bona mulimo abambala agapala ina agabaga wako
0: ah tibi ndi kuba Mbega tuendo kwa bazajo pa carpet workshop. Ebu wenga. Oli kwende kita na chuo gema kutikuwa. Oli kwende nita bijoti ya maku. Nekwa. Thank you for sitting on me.
1: It is me.
0: It is me.
1: I'm from Jopa.
0: Oli kwende ya maku nita benga. Uoji ya maku. Oidu kirebi ntubi na mina biyo berewe la biru. Obo mwana ye iba. Ya kwe iba kunga vila mchivina. Mbasa mbasa jiti ya maku buti ya mwe. Okoboti ya. Ha. You. You jumped out of the class. Last Monday. Now come here back. I cane you. Now you cane is. Mbono nizu ngolutufu.
1: Chona chona chachiri. Olwe dente bebe likuwa gira.
0: Aya gani buwa buwenge. Kuunjire eja kanisa ya abanuwa. Oyo kakensa. Yegule yalina mkubada abada mmiti mikulu mierere. Adita kawulisabi nubianga lo.
1: Alina viuma.
0: Kuzina mbiza. Zip.
1: Zip.
0: Zip.
1: Akuba.
0: Dachi kabuda dachi kanga katebeka waire.
1: Banani.
0: Akoma na itu kodi ntebe da Saint Margaret Junior School ebuduba. Era da waire. Ntebe meza bichi bichi. Dikuva kujopa. Wena wobango likuenda akukolere mwagane buwenge. Eriyo munaife owampereza Miringi Center ena mutumba. Tulukulonsa ba sponsors.
1: Abali namu abesige nagena abaidinga olusogandiko.
0: Lulunje era lusomesa yanga.
1: Era teko kubanga luongerwayo waiguru.
0: Oyo owampereza Miringi Center atundo mutiero mulunji oguza mabali. Ekyo machi kukubiro eibale teke ekyo machi bana ona manager Franka yalema mbega no leyo mukubira kwa isimu ngali yirere alibukaliro aligula aligula duma mwango likwenda
1: alini duma wa kugula
0: akugula
1: olikwenda kaunga kase akakuwa
0: aine ebikuta wobi wenkoko enkoko ojiwa bwa wiki si wiki si
1: yanandi ko kubwebwero bwebwere
0: yageda yanandi ko kuzunga koti iwe ngwere mwe wiki satu dite nkuna lule Tadi kira nko kodona lu ndire bire bire.
1: Abe, tina lulaido.
0: Da, wanko bira.
1: Abe.
0: Iyo mwene wanko ba, enko kojadi na lulanga.
1: Nako ba era nko bye tina lula.
0: Sheban.
1: Nko bye nako ba anti njana lulanga, ai tina lulanga. Eh. Tia mala ne mbitu kiriza.
0: Kali, pereza Miringi Center na mtumba, oyo, yegule rina, obo likwenda bikuta, obo likwenda duma, obo likwenda kawunga obo likwenda band oidi duma kupira namba danda ulu papa akinga mchiro itanu mchiro iku mchiro abine itanu mchiro doye na doaduna oluwa isi mna likwenda baku supplying bagani wa na mutumba kukaiti road awo kumbi na kafene tutu ajayo kuniwe
1: iii ndeka
0: buti
1: erio tatuse mbuso gamu na
0: kumbi ona kutulu itandika okubanga tulibu zebu uzu evi valo pia napia napia napia napia kufalibwa pia mpereza Miringi Center
1: kunekera unekere
0: maganda
1: eh?
0: Tini wa mtapana wa siraji?
1: Mwende kakensa.
0: Tini wa saraka vira karunji? Mwana iwoli miza bantu. Tidi wa henne gombe kakaire. Yena ina amadi gali kwenye. Kupa, ili wa mtu hako bati. Tida asobola kupatambu kairi na bukairi. Hey,
1: nja kusima kusinzira kumuoyo. No kwa mkwano gwendi na.
0: Mwe bale ino. Kupa tuwa lingani ba hono liwakati. Mbata ile muamadi. Chige na agena.
1: Awa wabu na leini.
0: Kwa hati, mteku.
1: Tawa ya kubia bota lebo.
0: Buti, olufa kumpereza Miringi Center.
1: Otio.
0: Eriyo muna ifasa applying obuko kwa obuto. Nga iba mazo obu gema. Okubu kube mpiso. Otakubu otu gema.
1: Otu walaka waire.
0: Paketa. Wa. Hatchery. And ha, brothers.
1: Kakensa.
0: Sauce. Pagano. Bano basa wo. Chemba idhiku. Bakubu enko konga mazo ojidandaba. Eza kuru edeku jira. Mulikuenda ya aluna ku. Wichi ibiri. Mwezi. Miezi. Olikuenda ya akuli ya akubulie. Ononi yetu koba atibuli wichi. Timu yoruso gandiko. Haliba anganko kumijifu mbe wano. Ale, ipatia mjeruso gani kwa tunawa pafumbi government inamba
1: ayo gaire
0: olwa
1: hido nabe hile na hii olwa hido nabe na hii aka ya Yakobi ya ndi die mbe ndi nijon soka hido kwi mwi dandabi ehi dandabi ebi noni ehi dandabi ebi solo
0: ante ebi solo menaku
1: buti mkwi dandaba
0: embuzi
1: ehi dandabi embuzi ehi dandabi ente
0: seko oku
1: aliku binoni ehi dandabi ya ente buti chisolo jolo uwezi ya kukuna jona
0: Mara yote.
1: Dijisola soji danda.
0: Kili mkisibo.
1: Kutika virigwe nao. Omuka ili mama waifi madam. Ni Mariam.
0: Mariam. Muka mwami sosi.
1: Muka mwami sosi.
0: Pegule reina kui danda wa pokozu.
1: Ae kabili Mariam onu. Aliku kukunso wa aliku kubambiso. Aliku danda
0: wa. Muka danda wange. Na banko pere ya danda wa kwenye wa nendao. Kwa ajire kui danda wa mfamu ya gundi. Nga ajire kui danda wa bubidi. Akabidi akata paketa kakunsu. Buti. Ae danda wa ni mama wa kakunsu. Enkulu. Ae muna akabidi kapuli kamishiumba. Babi nga ananya kakunsu uluna kulamba kale kama nakakunsu kagema akakunsu kagema ojidi nga bakutu membale kubigere
1: ati kasoboka wanang
0: kale awobo likwena ko ja owasos ekasambiri oyo saponsa ayi kabiri mpekane mize jaluli kuiguzao wabango tani sodiri nga napa gaiga watabanga cha amuna ife kutuwa ringa na yere kumulele tuwa gundi ngole muwa juisi wabasabuni ati umana Anabe jisi.
1: Ah.
0: Ati sabuni embuze muliire. Ati menjire kunaba embuzi yakola
1: ji. Akwamuna. Oba ile olikwida munjira embuzi yakwagaira mutawu ndimuno yakunaga kusabu.
0: Muna lumulangiro lyansu ikaku. Ati batuwele batu wanga juice buwengao. Aye juice atakadomula kasani kiteka vuire ku ati nduzi za muli tandala. Lita 10.
1: Akati mendi kwida ndikusala gale nairo abasirika bani ngirire ni sacha ange mana abawa.
0: Pegano kirongo soyi. Ba mu wange embada. Embada ebu ya utimu idukira tu wanga embada. Kirongo si chakolanga. yangu kwa kulala timba yendi kuvuga ensiri yangu mamumpada na ale kulembada na kupe ensiri njili wakula ndingemba na rufuza isatu rufuza isatu na kuma tichiri ongosi wamba na kamatu onde taka kunsu abo nibana ipi aba wawawa hachari and brothers services
1: waenda kwa luza nkoko waenda gulabu kokobuto ulikuenda kutegera ulikuenda afu na idaga boyo ya china chiri kulu no chiri kuidati mwampu
0: Comex ya belali kumbuza ati mubasa ponsa muzamu kwa kani kapichi pichi na mkwa ati
1: muganda wangu
0: muruzi ungu bako muruzi ungu bako bati ya msirika ati sirika ati si mama
1: wawo liko wati ya merida
0: ya ye muruzi ungu bako bati ya sirika
1: afande tuwa linigo ungo tuwa ziza
0: ena ni kabamba nani ni kupita wubu bite nzo chari mtuwe ningi
1: lalo wazangari wendo
0: chie ah, na bita wubu bite Mpegano mnangi owa Paulo Auto Spares era wanyago yakobat ndija kanika pichipichi comic seta pichipichi kirongo seta pichipichi naba uliriza abendo bakanikira pichipichi kukusende nkujuli mukasera ka uruso gandiko
1: bijja kanika pichipichi ya kuseka buseke
0: nani ni mnange twakolanga nayi aye pichipichi okuniyo kokuva kuno ngere babanga agemye kulwa kamuli oba kulwa iganga obona bwa mwoso goti noni
1: odinoni wano nereza at goti na bisawo
0: nakomati ya Pegano nze nkutegeire ogemeira. Kani ka pichi pichi twamulagira were ya vino. Yaja wandi yali walachi
1: pichi bakanika erali ya bulunji.
0: Ayo waba ne pichi pichi eri kunyoka, eri kunyoka. Enje ne pakwa pakwa, paka paka paka. Buti mule mona ni mu na saka mzobo mu. Saka mzobo re India meneka. Olubeke abo bese kumukazi. Ana ne edio mukazi akanaka bino yinza kayinza nokuona neka. Kuba kumbali kulaka esefringe yinza India yafa. Yafa. Pichi pichi ka kumbali kuleti. Sa joka neka pichi pichi entufu. Hawa Paul Auto Spares. Oye na ye yako bati. Kuri no nisi ya 7 TV yako lachi. TV yako
1: dunda dunda.
0: Awo vau. Eri okubanga yoli. Eme ya teri tambula bukalamu. Balu okusasula. Ebintu TV tambula bukalamu.
1: Wo.
0: Olo otisa kukuja kuri ya biadema. Oina mkwa kase na karunu. Ayo olika ya buli ye. Akuna koliko so kuida. Embera yiku tambula bukalamu. Tuli kuzigirira
1: ife tuline chisa
0: aba Valoon Power Center
1: kesiza kukwenda kuyamba abantu ayo yoge ile chisa chakola chi
0: Valoon Power Center
1: yangema
0: Valoon Power Center
1: kakensa
0: aliku akoma akasaka kumuta logatia
1: asatu
0: ni wabanga oliku bali kutawani ida ku radio
1: nguvu ya promotion ni
0: ida ku radio nguvu ge mkutwale ho ufuna akola chi akasaga okaiwa mwelita ibiri tena edo mulala ina katubale kasamba kasamba oyie mulala ina elita ibiri Ida korele mitu warumuka aga.
1: Olia bulunchi.
0: Pegano, otolo kumalale ina. Olia kwa kaka aga. Osigaza ya mitu waresa tu.
1: Odigida ama kagemele rewo.
0: Aye, tuadikoze luna kulamba. Saa muku wabusa idachi kabidachika ngano kuredio wano. Fana nusahira ya mitu wareku mene hiviri. Wano, au kuli ya uonga.
1: Buli mwezi.
0: Nabili hidi agaba.
1: Lufa ima la wichi hiviri.
0: Nabili hidi agaba ya mitu wareku mitu warumeka.
1: Lidi ya.
0: Iku mene meka. Dachika kabidachika ngomazo kusanga kuwa senti.
1: Nga bide ridi ya. Na sasa wanaba saga. Yifo chafa wanaba uchi.
0: Bukalamu.
1: Elabuti. Aba hidi ya kuwanu. Aba hidi kuwanu. Mulikubo na chetu
0: yuka. Aba sanyuka. Ondi omune nako yana michi.
1: Na mune ne.
0: Muruso gandiko. Omune nene.
1: Yes sir.
0: Mulimu. PM Gaming.
1: Baka kensa.
0: Buduru wakutandu lijaga wanga TV.
1: Ulusa angabia.
0: Metu gabide nga sente. Sente buru naku. Muze.
1: Chintu cha ime chakuli yamu.
0: Kuli yamu buli ye. Eh. Ye gubana. Tidi, obo oidi radio joteze. Uri wanja! Uri wanja. Tujani iwe! Chinana na munana kato neze mukaga. Busaga royo radio. Ondi! Kumoyo! So, tutakubanga tukubanga senti. Ngodinga star ibiri mwenda msambu, star ndala ash. Tampini ya chama siri kiramu, obone chindunga chiti serious. Okuinama, no redo, lijaga ba senti. Star ibiri mwenda msambu, star ndala ash.
1: Niko mebili donkale wetago huwa na udo kuisemo.
0: Aha. Mutoluso gandiko luno, ukwe wandisa kwa nkumitanu buti, kasa la ketuli kumpe uwanu. Oye nzo kubanga ulewe, ulikuwe ndo kwe wandisa. Kwa tulukuruwao. Enambiri 0-5-5-5-5.
1: Atia.
0: 0-mukaga. Abiri nandala, chinana na munana. 0-5-5-5-5. 0-mukaga. Abiri nandala, chinana na munana. Na mkizaku biyachika livi mkito nda gomba.
1: Wewa likuwa angulio biyachika.
0: Biyachika umuidi. Salongo. Mutona tayi omuntu wego muna muwereza. Muwesera. Aye nze kidiba cheibwe. Echaka yangeri koma ku kidiba.
1: Eh.
0: Ah. Tekoma. Era ndalagobe twaitu jigema mu bumale batu binga.
1: Mm.
0: Ndalagobe kuba nenko ni yaibwe.
1: Okay.
0: Eh, aku ndalagobe wene era ife likoma. Eh, era ife weri koma. Kwa bitiye yangina mana natu la wao. Na vao.
1: Wali sengula.
0: Nali sengula.
1: Mm.
0: Ndikuliza wandi.
1: Yes sir.
0: Eh. Peka oruso gani kuluno? Okwe wanisa kwangu ditia?
1: Enku mitanu kati kubaisi mulio.
0: Namba eri 0 7 5 7 0 6 8 8
1: Obo sobo kutaka kwa kasi meji.
0: Buti, nkasome. Aye tibi akoba mpandisa. Be, enku miditia? Abana abana mukisa.
1: Tulipenda yo kujust okusinzira ku namba neno ndeyo obululu.
0: Tujasoma abawe
1: wandi. Neno ndeyo obululu.
0: Yes.
1: Tulikwenda yo kujust bwa namba okupanga tikibalancinga bulungi ebintu bitambule maridad sana.
0: Mpegani oluvao. Eriyo ba aba Jessica Farmers Visit Farmers Aidinda.
1: Mm.
0: Ku round about ya Gaddafi. Batu senkoko daruna kuluti. Abo tiba tuza da which code imeka? Runa kulutia?
1: Ate diva mu mawanga kuli anga Kenya.
0: Bas. Bano ba bali osalize okubanga bakutukiza ekirungu ekirungi aye kiri ku Jessica Echenko ko yene enkoko ja yene ewiki ibiri yakupita ku ngeri eri ku kola akabine inumeri
1: riko bwe bwere bwe bwere
0: what are you why are you
1: ati ya Jessica
0: who are you ati how many days do you want to eat me ati wende ndele kuna kuimeka
1: eyo gero zungu zungu lwala kusagiriza yenge
0: yona nimuze gwa iwe bageme enkoko baji kube mpiso baji dandaba omulwe ile kujitangira chi Kuburwa hile.
1: Yes, sir.
0: Yaba ya mkwanu kwa ife. Owa the Benz. Capital Brain is a chitu
1: kilo. Chitu kilo buyende. Opposite transformer kuchigudo shijia ingo.
0: Eh. Ebi ntupiva mwusi da hule. Ebi kujia wa manager
1: za kuru. Umano ya tukolele ndiji.
0: Eh. Kwa di maibi wani. Ntisi ulama malokubu vuzanti. Bali bali kunde
1: takutisa. Pani kule kuyetuwa wakululi. Ndiji yada ajere duzi kristo zi waiguru. Ndiji nendo. Yadava.
0: Yadava.
1: Ajaja. Ni waku Erole na kanti na ikote gekela utalo.
0: Amina abana bolu
1: sogandiko. Ni wopamu amasasi. Tiri bitamu.
0: Abana bolu sogandiko.
1: Mm.
0: Bane unisisa. Duzi nani wa isesula.
1: Otio.
0: Yali yankazi mama kagandi. Egi anga kule karelo rodi yao.
1: Aye. Ata
0: gugonka. Aye ndi jadi tuwelewa. Chitu ukiro.
1: Ata gugonka.
0: Hii.
1: Ndi jako virulo indo.
0: Eh.
1: Sula. Sula.
0: Tuendoka bazamu na ife Timo Ranks egi anga.
1: Kakensa.
0: Batu webira babo.
1: Kati we nao Timo Ranks yomwe geire ko
0: ali ku ngobirodi olugudu lwange mwiganga awu mulwidi ngobirodi pekano buli abango bininze ko bona bona amene baka tulakwani
1: kwiwe
0: ku ngobirodi ali kuenda memory card
1: Timo Ranks ate bya sente ntondo bei ya promotion
0: ali kuenda sabu ufa endongo jojo taongo ba birthday party
1: ebu kule
0: tiweta kakule tabire
1: bini ali kuenda pasi ali kuenda balbu ali kuenda mawaya ali buli chawandiro woziza ku jigoisa masanalaze Timo Ranks
0: ali kuenda kale diongo kata munga lo muti
1: wate
0: kale radio lona ayenga kakubaino kadunda kale wa Timo Ranks na mukiza ku manager Ashraf ena mungaro
1: kakensa
0: ebira bomwe ede abantu abandi aba mazima tubasime nganga balam
1: manager Ashraf ena mungaro no wundi ku bantu abena mungaro gwe balina nga kirabaye nga tibaidi
0: bas buti bobango lina choli kwenda mubono mere betukobye obwoluso gandiko ngo yena tuongeremu Obo yena tujia tuwelamu kutukobeleka kuongela mkandi tukanotinga tukatemu
1: Okusinzia tuliku wapu omukisa because tukwalele abantu
0: Nikufuna kaso
1: Ayo okukubuza titegeza ntituidi
0: Nikufuna kaso ndeso
1: Ayo tuenda tutropolo kwanga tuitambulila kwa lala Wene idobozi uogeita kusigala ntukutambula
0: nga Akaso ndeso
1: Kuna akaso ndeso oteku
0: Bitra kuziro msambu ina mkaga
1: Otio
0: Itanuziro munana Isatu Isatu Isatu Ziro msambu ina mkaga Itanuziro munana Isatu Isatu Isatu Oba 0 7 8 8 0 8 0 8 itantukulizeku otukobere oli serious ebintu bino olikwenda olusogani kukwe wandisa olikwenda tuongere muchi 0 7 8 5 0 8 3 3 isa lei neno
1: neno
0: anti ni 1 1
1: katandike neno
0: kali
1: ukagwa
0: tomu gemie gema ipesa
1: owa angoe alo
0: buti oye mtu oleku echo machi mtu oleku
1: Chuma chumutoleku.
0: Kali. Bita wala lao. 0 7 8 5 0 8 3 3 3 Ah. Munangi. Chaba niyo
1: kena. Hello. Hello. Iii. Ngupa ibungeri gansi mama wa baba.
2: Yo.
1: Wanji.
2: Wanji.
1: Ni wani ni nyabo.
2: Mbuba.
1: Ah ni boy.
0: Mbuba aki.
1: Boy bana.
0: Buduba se buduba biboy owani ye buduba biyo wani ye. Owani?
1: Wansanus.
2: Wafaluku.
0: Eh, buduba bi nzo efaluku timu ngidi tikulima.
1: Ati mai goli wa buduba bi.
0: Ndi wa buduba bi.
2: Ngena
1: nko. Ajayo ku.
2: Bani wa majima.
1: Akwidi bulunji. Onono wobusonzi.
0: Maganda. Tao transfaza. Kija kwesi moko bo MP.
1: Ate chibi.
0: Transfaza obusonzi.
1: Ate chibi.
0: Ubusonzi nale kero bo game.
1: Ati oje cha kitola oti niwe.
0: Maganda nza bibi ngapi TV. Era management baba nae kiriza.
1: Nateka ku tipasa ku kiriza. Amazima tutambula ku mazima.
0: Bidira wala lao 0 msambi na mkaga 5 0 8 isatu isatu isatu. Pega ane chume chugema.
1: Hello.
3: Yes Steve.
1: Wanji.
3: Mwa batu kileza.
1: Weba loku uliriza.
3: Iri nari angeni nze maiso jumoku zire itova.
1: Yes Steve maiso.
3: Zendiku wawla andi waba uliriza chonka.
1: Weba liku bango uliriza.
3: Yes Steve.
0: Oti oi deep frying anembo anga bajeta kakwisi.
1: Mm.
0: Ai kakwisi nga mukuniza. Yali nkazi ai bana embo erenge kuniza. Twali nembo ini nga ni maiso. Eba andu gavet yaba ko muntu kumba liku no. Kuno kuno bumi.
1: Ku maiso.
0: Mm. Maiso andu jeta maiso.
1: Mm.
0: Peka no boligeza ku koba chao.
1: Maiso Juma. Mukagwa.
4: Hello Sebo.
1: Wanji.
4: Ano wameta TV okubena mutumba.
1: Yes Sebo.
4: Baba wewe bale tuweleza.
1: Wewe bale ko uliza.
0: Oina chori kuna tuongere ku mvuno mero boluso gandiko oba tutambirirawo.
4: Sebo usima usime na uwene.
0: Bas, tuja kutolera. Kuti ndi kuenda babita walalao. Kuba ndi kuenda bakobeji.
1: Mukagwa.
4: Dada.
1: Wanji Sebo.
4: Wewe bale ko uliza.
1: Wewe bale ko uliza.
4: Yena dia ya gani ba mutetete ta wonka.
1: Muterere wange no je e wange no govire yirimbi.
4: Eka.
0: Eri mbiri obi obi wemba wemba butakola.
4: Ah, wati ko bitayo.
1: Eh, abita yoku mukobere.
4: Iwe.
1: Eh?
4: Yalo goza tikuye mbeti bokora.
0: Ah, bana nza mai menga za kutabu.
4: Yeye dano busonzi. Ayokola muzwe go. Kwa mala we dana.
0: Ogwa muze
4: gera nga bakuseka mirundi yeziri kuti aluko nze kwakola kwa muze.
0: Ogwa muze mubi. Gwali kola.
1: Eh.
4: Ngira manantu gomuzi bagwera biraka bigingo yongera akora gundi.
1: Eh.
4: Ari mu bagwe dano busonzi.
1: Aha.
4: Wegane.
0: Si bakulalo ko bakuwa no muzindalo.
4: Ndi anura ho rukamboko.
1: Awe ni kasebo.
0: Pegan oyo wa kuchaloji?
1: Wa muterere abantu abe bujiri enda kwedo mwezi ga metan tulikuwa kwa primary school kutisa. Muterere ona kuma idawa walgoma wano. Ibintu byatambula mu gacha kamonde. Mukagwa.
4: Hello.
1: Wanji.
4: Ebe ali na sezefa na vile na mtumba.
0: Mwasi. Mwasi.
4: Wanji dada.
0: Oluso gandiko olikwenda tuongere mukano merochi.
4: Dada lujira awo.
0: Tujira awo. Bas. Utikangeme kuono mema ikatunukati. Aliko ba kuno ino. Uyo. Yoga na naye.
1: Mukagwa.
5: Abageze abageze.
1: Wanji.
5: Walokuweleza.
1: We bale kuuliriza.
5: Naba mugadwe ukatuze.
1: Yes Sebo.
0: Mayigi.
1: Mm.
5: So the sina ina kuleza yema.
1: Mm.
5: Kwa na usindikiwa kama shijinga anendo ina nore kwa chikachaba ise mulinda yibiao.
0: Bas.
1: E chikachaba ise mulinda tuwa chimala.
0: Mami hene gombia kakaire.
5: Wandi baba.
0: Yeso enseri kulira kuredio namba andale vitu makira.
5: Yeso.
1: Mm.
0: Wanji mzei.
1: Kari, kakaire.
0: Dada, nigechu umecho.
1: Kari, akopa hati ya ali ya imuli weba likuwa angoliyo. Nigechu. Ngoliku ulize chano muna nakatone zimuka aga. Msoga rori. Hello.
6: Hello.
1: Wanji.
6: Baba, mwaba lotu uwelezo.
1: Weba likuwa uliziza.
6: Kukugana munga igwa ambele. Kukugana munga igwa ambele. Ufuchina TV, mvu yende kagulu.
1: Munga igwa inesente.
0: Paina wama bele.
6: Munga igwa wama bele.
1: Eh,
0: amabere gatya oyina gabere gaba.
1: Be mugayiga wa amabere
6: kigerekeka. Ndi kagulu.
1: Mm, mugayiga wa amabere yesebo.
6: Aha, akamemera mukalambi kabulungi mutongera mna chindi.
0: Bas.
6: Bano abamezi abandi babizembwa.
0: We bale ino. Batimaya.
6: Eh, mugire mwako. Ndikuulize so inera kuliuliza kuliko.
1: Kale,
0: mugayiga wa amabere.
1: Ku bintu ebiri kunsi kuno gona gona walonda mugira kuba mugayiga wa amabere.
0: Aye bana, nze muno zena ndikwenda ku mugayiga wa amabere.
1: Hai muna we nao eri yesi mbiyewo ikatambira mukabu na kaya jiro kubona akakashinze kwa kalunjino yataita kuibere
0: ibere yante
1: ya muntu aya jiro kujere yubani saba demi
7: oluso gandiko guno mudenene oluso gandiko. Guno. Mudenene.
0: Yesebo, oba nyabo.
8: Yesebo, aba ku mwe baletu weza.
0: Weba likuuliriza inalebe.
8: Yesebo, ono DJ Emandi eno waka waka.
0: Waka waka bujiri.
1: Bujiri.
8: Bujiri.
0: Bujiri.
8: Tuwe
1: suze.
0: Bas. Muti kandide mkwa mtu namba yuruso gandiko. Mkuwandi sabi tulikuwandi kisengu militia.
1: Itan.
0: Uruso gandiko tulikuwandi sana obu ilibu nungu otaku sende putu mkuwandi sabi.
1: Kukaita kujasti kwa namba antone uruobulu balancing.
0: Kudachika ana. Nga dankabita kusaga itan. Ndakuba ansoba mku. Abantu ntuna abe wandi sisaku.
1: Ebe udachika mwendo kufabuti.
0: Aha. Edashiko mwenda daimu abali kuba walikuwa natukuwa ndize mwuso gandiko kubo au lido wapune mirobo na wana ife tuidatu wakuluwa tuwalambulula pokalamu ebijo vamu uchi hebu uzo gemechu umechu chinege kwa idibulu nji tuwa kichava mwumutu aliko la bida
1: mkagwa
9: hello
1: yes sebo
9: mkani mkani mazaa namba ide
1: yes sebo
9: papa nipo ino lambeku jenu mesemula wa aye ni namba lokuisika cyangwa cyo burundi
1: katibana basebo ni banyabo tuburiza kanye burundi tutatolagana mu ntondo buri yo mwagondekeze mwino muki omulimo
0: yesebo
1: oyende byechika
0: rwasabi
1: rwasabiti awuri tuliga kanye burundi banange mwami mula wawurire tuba kumulamo ja kuswaza na abana bakaye baba anga kale bitali kumulamo
0: tazoma mchibye na wakusomesa
1: atenga naba kwali kumulira.
0: So as I said, we will get more of a win. Jao.
1: Mugawa.
0: Negatum.
1: Hello. Wange.
9: Hello, Sebo.
1: Ken is a lady to release a gun.
9: Hello.
1: Yes, Sebo.
0: A chumachim doyuk.
1: Bambi.
0: Chumacham
1: dema.
0: A chumachim
1: chagachika no de woundi.
0: A chumachim doyuk.
1: Mugawa.
0: Hello. Kale, ubita wala lao 0758 5 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 mukaga abiri nandala chinana na munana eh buti echo mecho soko jereke chitereze mtu bone munange ngemoyo
1: hello
0: soko jereke soko kitole kuchize kuba ndi bonanga chirikwe changa amasimo manjino lizano kuniyokerawo
1: mukagwa